0: Aguenta hii mano, aguenta.
1: Aguenta nyanga zikwena mizi pola nsakezi. Pole pole buye. Halikusandusa basi nito luka na mpolo.
0: Akavunza hii mwananga fulika. Wiyo.
1: Kada.
0: Leru watani.
1: Abwela.
0: Aguenta papa.
1: Aguenta la.
0: Amuto.
1: Siene ndibondu.
0: Ndife Radio Mosambiki pana pabaila programa njiwo kucheza pantuko.
1: Na Radio Mosambiki.
0: Ahidi. Mwaza mwafika. Alo.
2: Takuta
1: mambo.
2: Hili mwana tu.
0: Mbuya zina tiziku ivesesa madili mwene?
2: Inasio Raposo.
0: Mbuya Inasio Raposo.
2: Hili angonda Raposo.
0: Mbuya Inasio Raposo. Burukida Mascarenha.
1: Manga Mascarenha.
0: Manga Mascarenha. All right. Shara.
2: Bomba.
0: Kipangeni Mascarenha tiratan Shara. I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
0: Piensene pinandi dante ne raspeto raspeto nunga ichitambu makupitiliza itakubelera pondu
2: mukona basi
0: piensene pinandi dambuya piensene pinandi da nzatu adadawiswa adawiswa nzatu se kubizo kutie akafuna vunilira madala wadapokisera dinyerwachi
2: ndimo
0: Ndikuona kwa na dadao hapa ndi Sugunansa.
2: Ndiwa mwifizi ya dapari.
0: Alright. Kapo, tina mfunzo unanku. Nsisi na nsupanje, ndi sasawa?
2: Yasiana.
0: Yasiana papi.
2: Unapati mketo hae. Ineenda bewa mwumi, kitinetana nifunza mwumi na mbuya na pai. Ina bewa kulitu kuko. Kudondo na kumasera. Nsisi. Ana, zikuja na siku.

0: maburutu mamalandu masema
1: kwe kungaombeze kwe kuprofeta ombezera
0: ahe tendere byatu pa inkulu mhm
2: yana khona igolo ndakakuvula singo ma migolo
1: kodi mbuyara mbuyara pozo
0: mbuyara pozo
2: mbuya
1: kodi ndimo munagumanika nova masera tingafuna kuti kubuka ku papa pali pa papa pa, pa, retunda pale ufuna kwenda kwa Avelino tingafuna terere madaka akakamata ku migoro ndipe wano
2: Ah,
1: imo muri mpapuleni mweni mpapuleni meshi. Sekuradini pindi pe paya ngapisia na wei parafunga tapi kweni pindi pe babani mwikipindi pe didi para kutimisi mwesene babani bweni munemu tikuferana nkundu raposo.
0: Aha, kuna kutangonda raposo atawa.
1: Atawa.
0: Mafalao asa.
1: Kima mwombeza.
0: Iwe, iwe unandulove tepa chendima, ndiwe ya niwe. Alright, mbuya.
1: Mbuya.
0: Afika mbule ndo atendezi.
1: Mwerani kumwaza mwafika machibesa didi. Machibesa didi. Chisa na zona, zina na chisa chano china longemu.
2: Mkulonga na Vasco Durao Tembo, kwa tu baru chika.
1: Mbuya Vasco Durao Tembo.
2: Gembo,
1: see, gembo. Aha, mbuya muna radio kwe kumwevesera mpokato kuno?
2: Aha, mpoka ndezesera.
1: Gwandani, gwandani, nyoke kusalawata, salawata, gwandani nsolo, funa tipi gawa hapa.
0: Mbuya Vasco Durao Dembo takalpabozi kutika, kudaoneka puandu watu kunyumba kwa mai...
1: Kwa mai Amelia.
0: Amelia Bafa.
1: Bafa.
2: Ah, so... Aitisa kukupa, kuna mpadia kupa.
1: Mm-hmm. Mbani pondo.
2: Seguranso.
1: Seguranso ya adawisa kupa?
2: Ya, napodi kupa tae. Kupa ne kutonga, muna ntonga tae.
1: Wow.
2: Napodi kupa nata.
1: Ida pesa refa, ndi dinyeru konyo mseni kwenye na kweka. Kweka, kweka, kweka.
0: Itadi ya bi?
2: Napodi ya kupa nata, napodi ya kupa.
0: Mbuya mentali ya bi.
1: Kapo mbuya aha monirani mbana nopodia kupa ta insurance right?
2: Ah, si nopodia kupa.
1: Aha. Kapo mapeta semana leru munapita tani mbuya?
2: Ah, mapeta buka pano kumuja kwacha tunaenda kaona kumamindo ku zona ne yanyafindi.
1: Aha.
2: Na tikate.
1: Kapo perekani munikiro munikiro wabali na shamwali?
2: Ah, munikiro pumeri mwa nyakumpepo.
1: Takuta.
0: Takuta mbuya.
2: Ah, ndisi na chini. Na mbuya tambe nyakwawa.
1: Mhm.
2: Ah, mbuya nyakwawa. Na nkulu angambo na João Sangazi Jeseni.
1: Mhm.
2: Bawangi na mbavao tudu.
1: Mhm.
2: Ah, na mwananga na chimira Vasco Zuzé Vasco Durao sakazwa na Maputo mazijari njira para kumundi motolisa na njira para makeza kwenda Maputo mbawange na Sanda Vasco Durao na mamunao Johani mbawange Agnes Vasco Durao Maria Vasco Durao Arizobwe Onsene anandiva nga koma nchini.
1: Mwemu ndi mwene kuja chimuna kulu kwe kumpole mpole kulangana na munga hapa na munga hapa na nsuna hapa na mde kuja chimuna kulu kwe ku.
2: Si.
1: Aha, takuta mbuya Durao, mainkulu mba wange.
2: Amen.
1: Takuta.
0: Kapo, mbuya Durao.
2: Si.
0: Nsisi na nsipanji ndi sasawa peno ngabi.
2: Nsisi na nsipanji.
1: Nasipanja.
2: Ah, siana nsisi, mkuchile pedidi njia kwa linyatwa, nsisi.
0: Sipanchi?
2: Ah.
1: Sipanchi?
2: Sipanchi. Sipanchi, ni mamunambo, ugamuka, ugakalmukwa

0: Ife Radio Mosambiki panpa baida programa njiu kucheza pantuko zitukona kutafika mulendo watu maza mafika. Alo,
1: bondia
0: bondia bondia mainkul bondia mwacherwa
1: mwacherwa mago sandinga kupata basa kweku
0: abe ifindi fya didie ni chinchinu nga goswa veta makugwa preso mbuya wa Musao, musao nambo makabizeti ngoto mupenu mabache ngoto mulero amani kwa mangwana munagumana pansi promosa promosa promosa promosa ndife tama kugwa preso zula kamenyambo makinyento 300 400 pesa ibozi chinchino a 150 75 ate 50 nina ikwata kamisa alright kapo zina mbuya mkulogera kupi
1: Zina mini Vasco Luiz Estonteni.
0: Mbuya Vasco?
1: Luiz Estonteni.
0: Mbuya Vasco Luiz... Luiz Estonteni. Alright, Estonteni.
1: A palavra da Mutua, 25 de setembro.
0: Mutua, aha. Mbuya Estonteni?
1: Vai.
0: Tipa ngele mamuna mkulu, Mutua lero atiratana Mutua.
1: Atero pia kino no no no ngatu vema na zaichawa.
0: Shwe? Alright, kapo mbuya Stonkeni.
1: Aha.
0: Ife tinamboka muno mshtuda radio Mosambiki. Peno muna radio paduzi po peno ngabe.
1: Gaza kaiu pa chinchino ya pida toko zemu ya.
0: Maa, makada kwatika panguna chitulu, right?
1: Ah, nga kwatika.
0: Eta mamuna mkuma basa na chitefe di makulu. Fika pa nyumba nsana onsene baba bacha.
1: Baba
0: sa. Nsana onsene baba bacha. Tira jitaji. Kapo mbuya. Ngabi. Mbuya. Tipeze nimbo mbapo. Na mvunzu watu penu na mbokatu ishi. Maonero anu. Mbana dadawa pepo.
1: Segurança
0: a dawa. A dawa na papi penu na kuvunulira mangu.
1: A dawa, porque a wene a saki no e kupa. Para te akumanga.
0: Gambara na edi. Mas
1: na edi na otonge. Sim, sim. Na kwe tonge. Mas si atika kupirato, marifirato kakama agora. Atangaya kamepa.
0: Aha, ndi maonero anu pepa dadao hapa ndi sugransa.
1: Sugransa.
0: Na kutia pamundu.
1: Hapa mundu.
0: Yembo ni nsisimbo, vunulira madala, metadi ya B. Cha! Hei.
2: Mea saa kentere.
0: Hei.
1: Vunulire, maju vunulira kwa chuko kopinza.
0: Sha. Mbuya. Bo, ndi maonero anu, netatani. Adadao pepo ndi sugransa.
1: Segurança.
0: Obrigado. Capo, nsisi na nsipanji, ndi sasawa pio na siana?
1: Ai.
2: Nsisi na sipanji.
0: Nsisi na sipanji. Ndi sasawa peno ya siana. Pia siana pa pindu piwiri.
1: Siana.
0: Ya siana na papi. Ninji nsipanji, ninji nsisi. Peno ndi nzizo anji na longepe kutimamuna uwe chita nsisi peno nsipanji.
1: Ia chita...
0: Sim. Mas, se fizer aqui, sim. Eu vim para mirar, se fizer com nada. Ngabe, ime já mkutaira kwa mboka, uku ndatawa. Ndikuvunjisa so, nsisi,
2: nasipanji.
0: Ndisasawa peno ya siana.
1: Ya siana.
0: Ya siana na papi.
1: Nsisi ni nsisimbo.
0: Ndi nsisimu.
2: Nsisi ndi ninji.
0: Nsisi ndi ninji. Nsupanje ndi ninji.
1: Sipanje ngukala, ngukala, ngunyeleze ranzaku.
0: Sipanje.
1: Ah, ngunyeleze ranzaku. Pikanza. Kafra kunsia, kini sipanje. Kodi pala hii pa, atapoku pala ngono, sibumfendeze ranja. Aha.
0: Eni ndi sipanje.
1: Sipanja, hili pala nsisi mbashi, mbako na kunyeze ranzaki, chuli ndangwale, epa, ajikisa kuipa, mba importa, mbako na kumporta lati, kuta.
0: Majindi nzachi?
1: Ya, hiyo ni zake, maishi mba kwa ku, mfendeze la duzi.
0: Aha. Aha, ndi maone rano.
1: Ah, baji, ndi saona tepo.
0: Alright. Mwapereka mwenye kilo peno ngabi?
1: Ngabi, ndi zake.
0: Aha, tendeli, pinda mwenye kilo, nenda kunani?
2: Takuta mbuya mbuya stonkeni takuta mbuya
1: pamoja na kuvua menino kwepo
2: atukula nkono liwizu wizu
1: mbaza takuta mbaza maiwanga na mitikira anibangira sintu Joana Minu mbaza kuna na pianangra Felipe Vasco, José Vasco, Rebeca Vasco, aí com uma puta na. Babera Marumei, Unita Vasco. Babera na Canenuano, Fernando Vasco. Vamos na Pedro Vasco. Mas na Casiaga. Aí tá Mutua, mas. Aí tem Mutua, mas. Nita Luiz. Marta Luiz, Maria Luiz, vamos dar a cabuena a Senene. E Bandi Conda Duala, não sei na chamada na carne do ano, não sei na Ana Pica Muntocosi, mas tem que usar a Guanibu. Da Comandi?
0: Aha, mas Comandi?
1: Mas Bacen.
0: Takuta mbuya Vasco Luigi Stonker bukira mutua Salan Madidi ife tunaonana na nsikwa che
1: nyimbo nyimbanga
0: ninga ipi baba
1: kari sharamba baba wetu mulimwedenga
0: Alright, timize pano muna iva nyimbwano ya chari charamba.
1: Mwako makundikira ya ndane seki yaku
0: baka. Gabe, gabe.
2: Ya, kwenza ni makara sawu ya.
0: Timize pano muna iva nyimbwano baba. Brigado. Takuta baba, takuta. Kapo nzanga patakinyo sika didi tae ife chitome peuka pangontu me kumamazi
2: ndimo
0: anzatu mnatoma kutilire kena pangono ife timizi pandu
2: tinabwedera
0: nzizi nzanga
2: nzizi pati nga udinga ndi u makamaka nzizi pano ndi utatu na mapindi makumawiri makamaka nzizi ndi utatu na mapindi makumashanu na matatu sanza 3:53 tiri kuenda kumapetu pangono chitani kakama na pinga tuera kuti mumalisiri pada sala
0: alright fembo nga bekulimira aha tumapeuka pangono ba timizi batinabwelera dasensa

0: Aponsanga
1: pasaka nzanga nzanga
0: nzizi wakwira njinga
1: oh wakwira njinga
0: nzizi wakwira njinga
1: aha
0: nakutima basa radio Mosambiki safama nandima
1: nandima ndima
0: mambo ida paswefiti kuiona kuti wa hapa ambo hapa wata zakaifikia
1: ya fika mapeto tukona anza tumalongero achinda wali suzi suzi zolo pansuo aha
0: ama afika ja
1: afika
0: mbuya
1: mbuya
0: sikadidi ife chitome chitamwendo mwendo mwendo
1: ah
0: mai Teresa dai saguan
1: ata ti fotokozeri mafala kumalisa
0: manga sapanisi
1: mona
0: makamaka pa mafala mawira pa
1: nsisi na sipanche he mona tu
0: na kutiana pia natu achinchinwa nango ngakupiziwa
1: ngabe ngabe ngabe
0: ndi mafala kuti whatsati zuzumisa kamo
1: basi zuzumisa malongero
0: simo tenza
1: ndimo
0: aha tingabuka pepo tinga macheza hapa na mai Teresa dai saguanti ifi tinenda kutali
1: ngabe
0: pangi zambo kuti ifembo tapiziwa mbo
1: tapiziwa mbo ndi
0: tugwande
1: ndi kugwanda tino kugwanda
0: tino
1: kugwanda muno
0: wa super dambo tayo
1: ndinayo kinao kina kugwanda
0: kirani tomechemera pangono mai mkulu hapa mai Teresa dai saguanti apanisi zakati gwandira nsero atu ansiku ya lero all right
1: anya kuti vesera tu mbiti vesera na kupurta na TV nkati mwachisena mafala mawira nafuna kuti aikwipa kwe chapano nsisi na sipanchi tivesi mwadidi kuti mafala na asavekanji
0: ya chitomechimira pangono mai Teresa dai saguanti Ife tikuchemera mai Teresa dai saguanti
1: bwerani bwerani bwerani bwerani mubanzi mai
0: hey
1: ya bwerani mai mai mai
0: aha kristamu saimba manja
1: saimba saimba
0: pepu praive manganga

0: anemba patika.
1: Sayu iwa nemba sapata asapata mbamba kucha. Ngona nganga teke funa agwija. Ninge mambu ya tambu te. Ngona zangu teke.
0: Ahei.
1: Ngona maidasa gwa. Werani mai.
0: Ikia tuma kwa feza pa mwini. Mazinda zanga mazinda. Mazinda. Ching. Ahei. Wah. Afika maitireza daisa gwa.
1: Aha.
0: Machi besa didi mankul.
2: Kutubese.
0: Ahei. Machi ratani mama. Magona vime ngabe
1: masima wise nane masima wise nane ware
0: kungacha kunja maso pure ningankuta munatilekera mama ha
2: magona kubanda kwanu
0: aha
2: kubanda kwanu ferundi zipi
0: zani aha uzati kwandwa
1: kadikire mu mulamuki mu
0: veserere
2: Mufatu mwagwanda.
0: Ngabi.
1: Kena ni mwagwandi wanu mpoka nsisi na sipanche.
2: Kuna wambava mwagwanda.
1: Wa hati time. Mkanabi wana chitulu, right?
0: Wambava zati gwandwa.
1: Chitulu ni mbava.
0: Kapo mainkulu.
2: Hai.
0: Na masala mangasi basi. Muna kwanisa hapa kuti. Kuti gaza pangono makutu. Anangu nga kupiziwa pepo. Kuti shupulika limbo pangono. Anji kusiana kwa penu ndi sasawa. Penu wa siana. Nsipanje na nsisi. Ndi sasawa penu ngabe.
2: Inembo pepe ndi sati nda pichita kupivambo taso.
0: Anji.
2: Ngutenta limbo penu ndipyo. Nda pichimana ambo nda pichimana.
0: Anji.
2: Nsisi ndi kinipo, nga vanga kumbaduwa. Mbwenda kamona. Ndipoji, mbuzwa mpangambo na nzeze nangu, kalitepa tepa nzanga, kazi kukita kaya. Mbwenda ambo nunga kuda mpanga hiyo. Ni mangwana mbubesha bundu, mbuzwa kamona. Penenda dodomeka. Agora se vale mnonga sepa. Wambaa mwana. Aenda kudendeni mwana aenda iwe mbu wakarambu. Kamona ambu nkabe. So sita kuwa kwenye. Aita kumana kwenye. Karambu nansisi kudendeni kamone nkabe. Apoeko ndi se vale. Penu vyanga. Penu wakua nango na piki wamu.
0: All right.
2: Kuona nzako ndiku kuna nsisi. Kondo kuona nzako mbushita kufesea. Alikuwa kuwa luangangana no. Luangangana no. Iyo nkadu fina kwenda kamona. Penevu upana nsisi mbushita hanchi ya. Nsisi zako zirikutari na iyo.
0: Alright.
2: Mkulungera mwanangu tivimbo basi.
1: Ne, mkulungera kuti ife kazinjimaka tingenda kwenda kuona muntu kukadea. Tingenda kuona muntu kushipitari. Tiri kwenda kampasa mpamfu. Kepana nguine akalamuka nkabe. Panangu mungena minenziwa mbuya tambo bweza ndo nambu kuno kushipitari. Panangu asandi pasa mpamfu za kulamuka. Nendi kafuna lamuka taa na kukomero kweni pano kwa ntimanga na kubwela kwa iye. Iu nenipanu ntimanga tapatane ntaona kunifuna kwa hiyo unakunduona makalidwa tuakali manduna tepa chii mbalanga ndi ulimunu tepa mbalanga tepa ok nga kaukaja taipa tuete pana kusakamu na funtade kuja tangwe kwa na mbalanga kuna nsisi na bwera na iye adza kupasa ngombo nsisi ni chikurupiru cha ngombo ya kufunana
2: nsisi ndi zelazi
1: aha akora ndimu aha tindeni
2: Ngavanza kwa kutabuka.
1: Aha.
2: Mpia kumfenda zira dizi.
1: Aha.
2: Kwa linga kaa mkutari, kare. Mbuenda, oji, mkambi kaa eliru, pasazi, unakiredito, wachai watani. Ndiyo kisi kifangu mtimaku, usakambu nyele zira hii.
1: Ndiku.
2: Kwa shifaji, shifaji njika yu, wambaa mwana, aenda kudenda hii.
1: So ato ngana
2: ndaona
1: nae ni. Mwa? Mwa wanga yo. Mwa wanga yo. Iye mbunga na sipanchi na mwana chuno?
2: Nkabi.
1: Nkabi sipanchi.
2: Wana nae. Mwa wanga yo. Akuonga kutimbabwele kunu mama. Ndi mbra.
1: Mshinyo kuyo. Mshinyo kwiyo. Mshinyo kwiyo.
0: Imembo ya mkusese yambo moto. Wa. Wa.
1: Si.
2: Wangumani kana ipondo. Mana nalonga mbende kawange. Ah, tishagwanga nabatu.
1: Ah.
2: Agwa munendali nikamona. Ah, ndinenda.
1: Bina kubisa dipasa kuchenama nditangu de kusasaka kuti ndione chakwenda nacho kwa mbali yako.
2: Ah.
1: Bisa dipasa usumanga. Muito bem. Tá curta na mafalano, tá curta uma de pés da mamá. Muito bem. Então, te queremos te ver esse pangono sobre o cundo com a mpoca yato. Ya, a nha que te ver ser a mpoca yato é lero, te neguanda tepa. Apa, nha que quatro dinheiro, ndi usisi da rona uli, americano, a buera, guzampasa, ndi usisi na kumona, gutele, gutabuca, capitina de taie. Anya kupeza bwena mba peza. Kwa ato na lideri fika ushumu na unifegu. Dipachisa panu. Sampeza pina guna pina. Majipia pina mpase fimpe. Pia atumpe kuche pambu. Majipina kwa nisefiti sampasa. Tema bwena mwaza tumbola. Abwena mba paswa dinyeru ache. Mambafo na kupipu suke. Panaitika sempi. Panagakamoto uchi soneka. Antapa koneka uchi pala. Antapa panadinyeru. Mentadi bindi. Dinyeru mbwine. Então, apa tingenda kaona apa na kudauratu kakamwe ndi seguransa. Porque utonge nkabita urisa kwa nakapa mundu. Andi dinyeru abero wa mamuna nkulushu, pida beroe dinyeru, kafunika para kuti iu kuntowera, open mbumulasa mwendo, mbuamanga, mbwene na kakwata imo na chiru dinyeru ushu, na iu dinyeru akwene, nana mambava onsenene, kwa nana kupolisia. Ndi mundu ushu, akwatira mamuna nkulushu dinyeru ache, tepe nda nchita persigisao, afuna kuti nda limi sa konda limi, nda alasa mwendo, tepe nda manga nda bwela na upano. Pepali ndi hahaye wiro, ndi tani, wafunulira uli nyo kwa tradinye rwache, mbwenji kwa tradu kwa watonga na manjaku mfuna wekeni, pepe nkabita uliswa kwena kapamuntu wekeni, iwe na ntemu wako wekeni, kabita uliswa pepa. Kurupe nsene bwela ya kuna seguransa, ndi mwana chiruntu olonsene, tepe pano funa kwa tuja seguransa, ana mabusa nguzachi zonsene aende japo nyumba kupira pa primera squadra hapa jafu na mangu ipano ja alikwenda japo tepa ja alikukanaliza alikwenda ku squadra
2: tepo
1: ah
2: iye kitabidi jambwerera udijuri kuti mudu kuipa para
1: iye iye koma nyizi
2: kamba na kinda kina iye
1: aha ife kabef kinangovi talimira Mulungu kufuna kwati sumani na funa kuza na pinangu. Angatifuna mulungu ntongae katingaza sangula na kulwa kulwa pa nyumbe mpepu. Madungwanu muna zafu wa pondife. Tekufika tafika mmapetu. Mbuya tambo.
2: Tambe, brigade.
0: Takuta maitereza daisa guanti salan madidi. Ife tinaonana na nsiku ache.
2: Tambe.
1: Brigade. Funika tefundisa nichise na nchatu.
0: Mm-hmm.

0: Isto é...
1: Movimento Subúrbio!
2: Subúrbio!
1: Simão!
3: Daro mpurukire chekalire kamare kuna nguva ndijona ndandatu jumangwa nani ngatizu nyika mchirungwa chedu. Hai hai, na mdune basa muizeish Fernando Teo.
4: Mangwa nani kuna vapultani vonyumbe mpepo ndiyo Radio Msambiki mono msofala. Mwafaliran kupultana kuna shongwa shino ni shinozwi hai hai. Nchokuda kuziva ngusaka jama kaliru pa muiz. Mpini okama wanyabetan unufalia kuha. Kuda kumpiri kwa osamana kwa guma, muna ashiran, mwashanga mizo. Pantiko maazuka na mikrofone zenon, jangu nina mwiza Fernando Teo.

Chinoti mangwanani o sabata sabudu mkopera, nga mangwanani akanaka kuna mwesepo. Kuvira kumatima kumanesepo nyika. Kuvira kumatima kumanesepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi. Kuvira kumafazuva dakara kamdandwa. Ntinoti ni mwamuka shakadini sibanda. Sibanda ni inuera mpondoron. Kuzoti ngeye mushanga mwamuka ire. Mushanga inuera duva. Sike sike ngeye kuna simango. Simango inuera njanjamo. Kakuvia kakuvian voka maposa vanina shunungu. Kuzoti mugaduyo inuera nondo. Ngeyo ngeyon kuna muyana. Muyanan inuera vuta. Kakuvia kakuvian voka juwayon vanina vishwe. Kuzoti ngeyo kuna mufumi inuera magodozo. Kakuvia ngonyamon inuera mpondoro. Sike sike ngeyo kuna voka zuva vanina mashana. Ngeyon kuna samanyanga inuera njou. Kakuvia kakuvian voka mashava mbufo muhi. Kakuvian voka mba majari sambana muhi. Ngeyo ngeyo ngeyo. Ngeyo ngeyo ngeyon. Kuna samanyika inuera njou. Kuzoti samanyika njou amuhi. Kakuvia sigauken mpondoro kutivona amudi. Kakuvia kakuvian voka masinge geza muhi wea. Kuzote nyamututu gonsha muhi wea. Ngeyo ngeyo kuna voka marumba vanira mbarapara, likonde. Mbaraparan, magozon, maramba. Kuzote voka vujin vanira gokorwa. Kakovian voka mashava kuimba vanira masondo, magodozo. Kuzote sitwe ngeyo inanushwa zukuru. Kuna mashenye jini, kuna joromi, kuna nyango, kuna haiji. Kakovia kuna nyamunda, kuna nyanjuu, kuna majido. Sibindu kagwa kwanyi, karukaji. Ngeyo simangon, inani nisuguru. Kuna masakaswan, kakuvia ini vukashi singwana, tini. Kuzoti ini, vukangwenya, vanina ngwena. Kuzoti vukamanshazin, vanina nshazin, shiri imwen, inamteshu wakareba. Kakuvia, kakuvia, kakuvia, kakuvia. Kakuvia, kakuvia, ngeyo, ngeyo, ngeyo, kuna vukanyonen, vanina shinamtambira paguva. Kakuvia, ngeyo, kuna sitole, inera moyon, kulevela ya kukutini, sitole moyo ya muhi wea. Voka panden, vanina jiraguru. Kuzote voka golen, vanina kuma msururu. Kakuvia kakuvian, voka matire, vanina shuro. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo. Ngeyo, ngeyo, kuna voka golen, vanina kuma msururu. Kakuvian, voka matire, vanina shuro. Kuzote tivana, inina tini kana mbinga. Kakuvian, kakuvia, kakuvia, moyana vuta muhi wea. Kakuvia kakuvian, vokashi usi vanila shkomu. Majinja yangondi meshinja akawande waputani. Tikada kuhu menengan zwa novira. Linovira zwa nfakani. Ushado disana no mdoni au shika disani nae. Ngosaka jokuti mangwanan, unukupa konyatwa mangwanan, unukuta mbuja. Ida, unokuda. Ashika kudini siyana nae nae.

0: apa tinha mais baba chutar da cena
1: se não tinha João Pondo Gus segundo ponto e a missão me jogou tanga no pano para virar para nada para João na João vir Gus João Gus e José João Gus só um bruxa que anda um quando na mão na beba mandou na meia Gus segundo para bobo mandou na Gus embaixo segundo para Shiremba na foi de Fernando me missa na tambe então eu chego na tambe Jake na tambe Steve na tambe no quando na tambe Chenga tambi, punga tambi, zenga tambi, jiginga tambi, mkoshanga tambi, chunginga tambi, chenga tambi, majadu, mhojinga tambi, yashinga tambi, yadunanga tambi, yasirunga tambi, yamendrasinga tambi, yachinga tambi, yashibunga tambi, bunezinga tambi. Ndikada kubona chungumantara unde mmazona, mavizinyu, kondoku nnogani, wesa yagandusa ngatambi, mavizinyupo, kumatondo jini, walio majikonyata, mwela, baraka, abonezi yesi nga watambe ya wana mmekumalia nga watambe ndo wisa kuhu nukuna majishamwale patukusini antonyo shigaramomba mzika maningi ndiko nga watambe tiwalmandu nga watambe ya misa nukandikapu tengesofu nga watambe mashamwale kubatina wana basa pangu adakubona ndiani shuankipa turnira no babasa pangu pana sobetu nga watambe mweni ndiani dikatakona solvera nga watambe manu betu nga watambe nyadunumfula nga watambe ngo majishamwale ya mwenisu tingada besana naona tingada kumabona shikoli nga watambi so shikumbi nga watambi mbuluso kuna watesa wangu ndona waluishi nga watambi na ambiwa nye mchanga watambi mchikunyati noo nye dashire nga watambi nye dresita nga watambi nye dojisefa nga watambi nye dobedu nga watambi nye shambuka nga watambi mbinya huenda nga watambi kuhwese wa haki anoti uwandishwa kudali pwende kuweketa para jimisambiki ngatame shirunga nama nama nyepe na timusurano ngatame kwa mkundu kwenye kumatuta mwene ano nishikutari wa mashi kishi buya kudakurati zina ndi nishuwa mpawande kusi kama yengi
0: chonga midi unutambisa inasa ndi mzukuru kawasavia shera mzukuru kawasavia bichu ndi hama ni mkaji wake kondo nga gareo shio nini kufabriki uparato kawasavia wo zimoa nukara mnyafa yo ni mchumayo shese ni wanawake nga gareo shio ni kondo mnyafa yo aninga kangano niwo wewese vanundiziwa vanundizuwa matiwa marongu munu unika nini ndini chuse ndumu mwana wama kwengi. Achana ngigi, so hoba zia, hoba, tolemba kujiha kuhunwe. Ginopangira wanguwewa noda kupata hoba jinesi. Makawana vishweria, mudumaicha basi mangwa mnu kanda hoba jaka gara maningi sheyo. Mnujuwana, jiyoro hoba, ndiwari, ndivishwe.
2: Fakanaka, kusuti uga hisa dini bonori guru kudai ulo ne mfamba.
0: Uga hisa dini bonori guru ne mfamba, unikana kufamba. Vanangati gumba lina ulombo. Wakafamba zie waguma pa msipo mundu wakatuguma upo stebe utova uto jensi wazo kushoni nuopinde kwenda kolima iwewewo mtu ndio ananga nada tusuka nyio dea atifiri kugala sebu dea ngatende ndesa kwenda kwa utukumbira ubanga pondo kwa nipana banga danga pana baje utukumbira ubaje anda wakaguma kuma munda yo mnisi wakanyi wanurima mkweza maningi zinulimwa kondoyo. Kunulimwa mafunde, mabonole, kunulimwa nyimo, mandui. Andao, wakata kwenda kuchicha, cho kwenda kugura mabonole. Andao, yuwa hundikana kusana lako, bonole guru pondopo. Uto sana pondopo, peke cha mwana pondopo nanga epa msaya wakato gumepo, hundiko chirao hili. Andao, si mwana chia chine gala mwendo atende ni bonole gurulia. Kunanga epa hili, dufambi uwa guma bonole hili. Arifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kunanga, nini, deo, nulisha odina. Au hii bonole guru.
2: Wakana kanga pashwa zina?
0: Zuzendu mwana wama kwengi.

0: Agosto, Randin. Aha, ndikukufana mbuya. Randin, yangonda Randin, no. Tendeni pai. Tendeni, muna sangani? Muna sangani? Hello? Longani sangani antu uvi pano?
1: Ungafamba nyanganisa luvi nyanganisa tsogolo na bubudu kana chicha kuvanga tani
0: ungafamba langanisa tsogolo ungafamba langana tsogolo ungalanganisa nduli una gubuduka
1: una bubudu kana chicha
0: na chicha maufa sangana nzango
2: tapiva
0: tapreka takuta mbuya randi bisa ni tokodzi muvi sangani anantsanga funa funa tumburudzi pano
3: Tapu Tingaona makobiri tichitiretu piri pinafunehi pakati pa makaliru atu. Tangu nonga midzizi na ifi chinchino. Antwa zinji.
0: Halo.
4: Labo ndia.
0: Matubesa didi.
4: Matubesa didi.
0: Zinanu mulukulongira kupi.
4: Zinanu karitu. Zinanu mulukulongira mbera mbera marokani.
0: Karitush.
4: Sisi.
0: Karitush Johnny.
4: Sisi.
0: Mhmm. Marokani beira. Munantokozi manja, pontu muna radio duzi, fendezani kusogoro na radio ani, tamba tukufa radio anu kun. Kabi virani.
4: Matamisani
0: ya. Longani nchangano nemu?
4: Pakakala para nango. Ayunga nsanga katani kakasari. The boy died of Manakinyama Pounce by Tundu Bari, much Wombos, Yamakiri, Jadani, Jatawa. Jatawa Kinyamakiri, Yokurita, and Batani, Bayenda, with the high Yamakiri Jadan, the Kimana. I was Yamakiri, Apuntari, Patundu Bari, Patin, Papa, Pampokari, Pundare, and the Wundi Katan, the Katari, but what?
3: Tinga chova pabasa hapa tikwanisembu kulpire chipiri pida sasanyirefi pakati pabasa pa santoku wakatambirefi ulite tangu chinchini ndia zinji andu asirangana pakundu basi nkala ngana sogolu tayu makobira ngapato alikuenda kumtsenzo alikuenda kupi vunga vunga pepu ne nyumba pakukala nkabi anakanyumba kulugare basi mwemu nsanganu satifunzisa tingaona makobire tisafuna tisasanyire nsiku za mangwana kutitingaza kaneta pakati pa kupata basa tione pa kupumira tione pa kukhala tikhale na anapianatu alipo nonga chinchino sikanango angabala anapiana kwenda katani khuku msangano satipungusangano no ushi satifunsa basa bala anapiana kumangwana ndio anafuna kuzeka kupata nsenzi mbwenyu ngataya mangwana unazikaneta nkhabepe paswa mzizulu wa kubala taya anapiana nsenzi atano makwa tuwa makwa taya mkuku. Mkuona tu, msangani safuna kuti piti sana nchirene.
0: Tapena takuta, mbuya satimba?
5: Nyinga mduanga mbuya sheni. Kuti mtu wa seni, uwa kalapa ziku panu, safuna nyeze kuti pinachitini ni mangwana ndina kalatanya.

ife ni nganangono tina udidu wako siana siana. Mbwenye lero ife tinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ni nganangono tina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza, nijimtu ikuluka kamwe kuna ife tonseni. Kondri ife tingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafuniki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupata mabasa, dora kupeza, nyakupalatu.

Ngova munyumba jakwana mbili no makuma tatu omuseswa no museswa mushano ndizo 14:35 minutos. Mopenda mbele mwepotana Radio Mosambiki kufira muno musofala. Tiri mkati mwa mbili ya zuba usabata sabuli mkopera. Kudashwa mzea kukutini pazi hunga zamba kweji rosula tenga tese. Na baba pukati ako. Na baba Inasio Tambo. Takavazo sila ntiko mati kwa na mikrofone. Kaveta vakazoe jehwa. Kino tena shukuru nizea kukutini baba pukati ako. Wakume shukanaka mafanya dondo. Kana nyama yabwe dondo. Pukati ako na Inasio Tambo. Seza pantokozi. Wakati... Wakati teu mazwa noza kuna fira muriro kuna mapukanyo anopukanyiwa akuhiwa ku governor ku airport kama yani waya akusanga ndo na baba pukata kuna Tambo Inasio Tambo akati teu shakaraira taveta ndi wanike konayo mapukanyo awanzidika inindi pakati pozororo ndiri bwani nova sufura kwa ndakabahwa ndo pepa kenda mushungwe. Ndo pepa kenda inyambani kuona mwana na kunayo. Ndo pepa kaya. Kaya ndenga kaya na pili atome. Kaya kwa kabusiwa. Haiwa sheza pantukozi. Zakana kababa pukatako na Inasio Tambo.

ndio nasia nkazi ndio wakondana na wamuno kuduna nguma na kupe na funa chita bila funiwe karamumba kuwezari moda ito na kalego bila funiwa mkupi mkupira na mbozi na mbozi mkuzi anana kuduna nguma na lunga lunga na funiwe chitilati na funiwe chitilati mkabe duangisireni mabanja kwa kuti anatu chakuzi wiri atu

0: Ali ule chemele su. Uli, pa ule, right? Yeah. A chemele wop. Mm. Wacha, tribunal ni kwa chezo latu.
1: Aha, mbuya, mbuya, mbuya.
0: Nizukumba, right?
1: Mbuya, dikirani basi, dikirani. Dikirani. Imu mkulonga kuti, anati, aindi. Njibyo tayo? Mm. Ate tutalkulu mkulonga kuti, hanenda tayo.
0: Aha. Iri ndi nafunza. Jetuwa ndushu. Awa nchezo ala, awa ndi nyaliposi anga. Uini mezo, uini kasanga. Jitose ba? Pepe. Ine tambe pala nikuwa liku nita alifunza nga tende kupi? Kwatu. Ndepo ne? Kwatu kwa ndepo kuna masankulu. Masankulu mba pe wange ni vano. Tose na kwaneka bapi? Pabuzi beni. Pema na funeka nchi, unika disizandi bapi? Ndi pepe. Anga fula buyela mba buyela nga probleme ni wazwa.
1: Aha, pepe mkutaire mu.
0: Mkutaire. Anga fula buyela mba buyela.
1: Hai, mkutaire. Mkutaire pe. Mkutaire pe donga paitiki na mai na mai na mai nene.
0: Nao. Paitiki anga tewa. Iye nga bikwenda zai. Tele kama munori. Nweka kamisa kama munori. Tenga katungi sana.
1: Mbuya sheni.
2: Kukono. Anakana hini dasemba.
0: Akaza malare.
3: Hini.
1: Tae, tae, tae, tae. Mbuya, mbuya.
0: Ntabakamu.
1: Mkuru anapia chimaningushu.
0: Mkuru
1: anapia chimaningushu. Rekano ngo kutakazi ya malare. Akurumwe pana akazi pana nkazi.
0: Mkabe.
1: Njibi tae. Akazi ada malare. Mwe furuko kumana nkazi mbuya sabuanti imu. Mune mala mziku ati Mosambiki.
0: Ate munga kate munga nyabwe na mbuya punga finga na vyayi. Mune na kwamu na mbuya punga finga. Ndi pungbo nungu.
3: Ine ntina wangira pe kuti nkasa funika ndika mbweza. Tangu tisawana kazinji mizizino. Pana akaza nangu. Amalana mamunachi kale mbwenye satuweza na pondu nduli basi. Mbapasa na mimba ayu ndi wanga watomane ii nini. Mkazi ule asainda basi kweku. Mbapu nungono unzatu huyu, akupangizwa nchire cha kuti ini mamuna ule da kundana na iye, na nkazi wa chirina wa basu shamaluri, azusi ya natai. Tangu, pana balirana antu, angalekana, angafuzana pepu, mkazi mbenda kwache, mamuna mbenda kwache, asaonana basi. Mali mamuna, mkazi mbapu ziwa ndiripu kubanje nangu, mbwenye kweku. Asende chibisubisu kwenda kuna mamunachu wakale mkwona tu. Pepe tretika mbapi. Kondo oneka pepe nseni ipi. Safunika mamuna uyu asambi mancha piyachi kutimai. Ndokoni mamunanu uyu wakale uyu. Akufunani mpaka chinchino lai. Ndokoni piyano kuhiku. Indi nasaka nkazu nangu mkwona tu. Mbwenye ungafunita nganganga nganganga. Mangwana unaona kwenye mamuna kubira pepe wakale da kunda na yule. Tuwele akupangisi mwadiri kutiachiri kumfuna basi. Mkwona tu.
1: Basi, basi, basi.
0: Mwemenye
1: nkondo.
0: Mwemenye nkondo. Mwemenye nkondo.
4: Afuna kazi wanzako wa muendela panyi babache.
0: Anabiana kutambuzika uguli tangwenye.
4: Anabia hii paya. Anabia kambizua. Anabiana kutambuzika.
3: Panaka panaka zanangu. Asabala basa. Iye mba pizwendi pa banjanga icha. Asapitisa mbabala basi chita na piana na mamunada konda na ikali. Kazi chukupiona pepe mbia dimini. Kwa ongela ndipendu pia kusangazira tayo. Mbana murari kono mbabala na piana pepo. Usaitika mbia dimini. Ndipi mpemi muna ongea numu.
4: Ngabe. Iba yushi mbareke kumpeleka nkazi tayaone mbukufa kwachi.
1: Basi dikirani. Dikirani basi. Jendi kamwe mazi. Jendi kamwe mazi. Akurumu itapata me. Tena ni kamwe mazi akurumu. Timu mazi. Timu mazi. Mbuya sheni bilungawe.

ma munanga. Tinyewe ngakudipangisa dai ndazitambira ndazitambira. Ane kugomana nja. Iye mbede kukioska. Meleke kula nguku ya ntero mbaja ekene. Ana mbafana nja kunyumba.

ondeo na sian kazi ondeo wakondana na wanuno kudu na mkuma na kubwe na funachita pina funiwe kara mundu wakubwe tari moda ito na kalego pina funiwe mkuti mkupira na mbozi na mbozi mkuzi anana kudu na mkuma na lunga lunga pina funiwe kitilatu pina funiwe kitilatu kato duwangisire ni mabanja wakuti anatu tiakuzi wiri hati mamuna na nkazi.

0: pewa kumbani ndini wanga pewa nga ndidi mingu iwe ndidi mingu babasi mbani wana kandia ntonyo mirembu nunga mirembu nimbwe imwe mbo pewa numbu mbani mbalonga haka ndumbali atu mbani tapata na ja siku kumeratu
1: konda bisa ntupu
0: sapeti ntupu sapati ratu mezi pika alipo marunga anangu munyo saja. If you marungachi, if you get a colomon, and the madiferensachi bangun, don't say nant, na timbu, na mango, na adzo, na uyanango,
1: zinza
0: na tupacha. Zinza na tupacha. Ah, it's a cardinal. Kalini,
1: kapitabler, same, so umberera.
0: Oh, na, na cabinet, such a mirror, and course, and send a main gambalonga baby. Nonga chinchinovano, and your power, tana, sapatabas and the baby. I got a fame, come to be in your power time. Anta ma responsable tradicional ya ngachimira sa chimira deto mabano mbane nongo bairu
2: tabia Zenya ao grande carnaval do mabano para baixo do show bright onde descontos são grandes e as poupanças ainda maiores aproveite ofertas imperdíveis como Coca-Cola Fanta Sprite 2 litros por apenas R$ 99,99 é uma grande oferta e 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas R$ 59,99 válido até 24 de maio de 2026, apenas no Show Pride. Além disso, aprende-se a ganhar com 250 carinhos de compras. Basta comprar quaisquer dos produtos participantes e habilitar-se a ganhar um grande carnaval de preços baixos do Show Pride. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
0: Distrito líder comunitário, Mirembo, nem responsável todo secretário do bairro. Mika Cabrari A, Mika Cabrari B, Kuzanya Momba, Nyampunga, down the new responsible. Okunena mbwanzanga, kada muntu anazonachi, kada muntu, ama forma de organiza sabu. Anyakwamba na responsable. Tepamba dujuntua ngambu ndi sakatupa. Asatungamba nyakwa. Guvena nga tichemera kuli. Iwo neni mitikana atu. Tingamala mitipanga mbwanza atu. Tepa, mukapangi atu. Dima patiro atu anife.
1: Kodi mwononga kutipano mazi ya kada zakadzala, mwajimu mulimpali. Kodi matawira kupi mazi ya na?
0: Mazi ya thera munu. Pani paka. Atenye kwa
1: kulia kalimazi ya bomane nsasira
0: stenta waitu stenta waitu ni kakabana na vida militari ndagumana nchiringide na mbelea chijuki hapa shikola hapa kwa tundotupu ifi tafikira pa shite sawa pale mkona kusu kwa shite sawa kule pana nyumba bikamanga jorji jardi pinyumba yubi duli
1: bilipu na chino
0: tafikira bebali nkabe mbuto vira ifi taza chita mbambu mitimanga kwa teru kufira Iyo ikunsiko kuna jese kuda ipa uyu tribunal uyu prokodaria wa
1: ada ipanda ndimo iyo
0: ndife nole na iyo kweza kureya baria nkuza makomandanti maningi akakana ife ba ndife dapata kwe kuli kunga kuti ife ngapi kwa tereva ije same vati dist ese portere ndambi zapita bebo director wa shkola chechemera garizo baita nesetiva ora zeze administradori mbai ukwe governadori mbali uyu Ndiada bwela za chitisa shikola ya mpaka magani shikola. Pani paka na shikola na shikola kaibu zeni kufiro. Mashikola nsena kakao baso. Shikola usiali kufira.
1: Kuchimbo chakali.
0: Kuchimbo chakali. Ndiada mizei pacha ndimba. Mbeza kwata mizei kambushi. Shikola Mika Cabrari. Yoko kukumansanzi kukubashi kumbichinja. Bwela Mika Cabrari mbiza chilimba doshi. Chinchini siyamba kaya pano mashikola nchipa manipi. Polisi guveno kupata basa manipi.
1: Kodi kari na kari andu akasozira kupi?
0: Andu akasozira.
1: Mzizi wanjaa.
0: Andu akasozira. Kumbala. Kumbala.
1: Pandira maroro.
0: Pandira shimwala maroro. Pika nzatu kukuli kajua na mati.
1: Kabe.
0: Mbweti. Mapramanga.
1: Magagadi.
0: Pia gongu magagadi wa mapramanga. Iu pia gongu ipa na pima ningide. Mwana. Tikele kasunza kwa mbitibu ya kuni. Bishita troka. Na prututu.
1: Muka chingi sana na anji. Imu paswa posu. Imu musa muka perika anji.
0: Na kupata nyama. Ifi chigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Mbitinda kukuli. Tolo. Yomba kuhikapo. Kanande. Uyako mbisengwa kukutepa tule. Nyamezi magaganezi mpampa. Uyikapa. Agora yomba kule. Usafunaji magagade. Na funaji. Safuna mpimaka. Mwona. Bishita troka. Mbitibu ya kuna mbitija. Agora ambu ingakwanambu njara ambu ifikunu tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugowa kusha. Mwana kugowa kukatani. Kaika mropi. Nata yomba ngamaramba sabiramba zistambu bambaya. Iwa nzatu wa maroo mulinga hika bambaya. Sabiramba kunombe zikambu bambaya. Mkona manina na Stefa ngamambi unkubiramba za turoka limbo. Mkuzawuku kumpala uku. Mazi angadza. Sapiwa nsombo kupai. kunonga zango.
1: Sipiwa na, na marichera panango njizi.
0: Ubo kwenye mulembu mule... zinanga. Nukusa kuiwa kwenye kumayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pae mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mulembu kuhonga kuti wa kutanonga sikanizu kuhonga pia kazi. Ni mirembu ya zinza.
1: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
0: Atena lero sapulumuka kwe kwa antu. Kumbhala huku. Ziwi. Ya kwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
1: Siku yika kwenye mwabure.
0: Ya nkabe. Ya kwa nukuna anda nafunza nyakwa. Ngana nchaka chini nziru zatari. Chaka idamana kwa pumuka na nyika. Iya nyakwa anenda mbaika. Mbaika nsembe. Pakuta antu hala anenda mula kundulumu na chilopo. Mwona kuta sita kontropi sawa tani. Mabulusa pitu kede. Nipo chunga maana tani. Mamaika kede mpapanga ni mangana nitoko. Iya nyakwa chitini mapata mazi kede mawaza kede. Basi ya maa. So anajwisambo kuvernu. Adziwemu. Mwona antu mitakabu. Tena lero nyika ziripo ziwe. Zamba. Ilipo. Mwenye nkuru no ufu. Wabukirata tetika. Dabukoko. Ndiyo ubozeno no nabwela. Mazanga zaa kula sabarambo nakunu. Mbena kapatana na pungu yuko. Mkuru mbu mbubarambo nakumpala.
1: Mazana safamba.
0: Safamba. Maza nangu ya natijia bana. Nangu wa sabuka unu kuna kumpala. Ifembo kunumba natijia mbambano. Bada mbutu zuiri. Bada riuza mbezi. Bada chiri. Isabwelapo ndo babi. Pakaya bana. Ife tia kanunga tikuponta.
1: Nika pansua.
0: Tipa ponta. Maza wana bada chiri. Tepa chakachinu. Tatoma atama kutibombari ndi chiri. Agora ndamba zapita mbo zambesi. Damaza. Ndima patiru watu bani pakaya.
1: Pamire mbo tika funa ziwa kuti nyimbu zika vemu kare na kare. Zika kumerwa na imwe. Nsanji makamaka madudu. Panangu sungura. Panangu rumba. Muka veseranji.
0: Kuba zeni hizi nitika kumeno maningi na kazi angadukula hatani kemba vina. Bazungulila na matako tepa lukuba. Hei baba, hei. Bazungulila. Nitika kumeno nene. Masanga langana. Sii. Nitika kumeno nene. Ndiya wanaimba. Nyimbu zika kumeno nene.
1: Nyimbu zato asena.
0: Asena. Zezi nitika kumeno nene. Pukindi nyimbu za tradisani. Mi akaimba nyimbo mizikana obishitivu. Nenya mwimbireno imba mundu adakabiachi pa nyimba bachi. Mundu basintiti kutola bachi anaimba ya kuimbene. Step time muzika da. Akaimba chintu yukuba chipasu. Kakomera. Agwa chinchino anzatu kuimba kwa nchipa maniki. Agwa angamona mundu na makariruachi na machiziruachi kutaka mwimbiratu. Ate anangu asena katongba nabi kutribunali. Kutuhusi mani anaimbea ni gumana mitu ona pa nyimba banga. Mwana.
1: Apo painkuru china mangaziku ndininchi.
0: Sina mangaziko kuperana. Kabi napodi chitaweka nene, chita chintu. Sifirana nanzako. Ine ni nisekataya Dubai rumu. Ninatesi kaza, nisimbanda kaza, tuzeni simbanda kaza. Ningatambira pimpu. Temdu zita na iposu, nisabambo informa sawe ya kumunidad. Nikashita njanga njanga, basi ndinagwa. Sina manga ndi chichi chifirana. Nakanani. Ine ni sati kuvane tae, mazi sauti ya baleza ndipanga. Kama sekretari munatambira brigada. Eradu Musambiki. Ikubela bana funiza chizi na antu mwimuli. Muna shatani. Nunga inembo tobi na nipange mwimu ni chenjeza. Chimena mmadeshi kaza. Masingweta kaza. Matuzeni singweta. Chimena grupo kultura. Chimena grupo sauti. Tonseni kapa bozibeni kutambira alendo. Ndi matuona lero tonseni chiripano. Ne neta mtu ne zangale napi na ipilo napi. Tonseni kukumera. Pukifara idabwela pano. Idalongweli jokupeze ifi pano. Tema masi importanti.
1: Apo china fuza ziku ndininchi?
0: Na fuza bidina mbantu hali anachita kintu kia kukondaverana na antu. Basa nakati skontendi. Ini nisakataya Dubai. Mana mtu njira menjiratu. Agora munu mwakotela. Nenda kalonga kuna guvernu. Kuma sekretari. Sekretari mwakotela na mperesha nati. Asa kwa tira antu. Asa turujere antu. Agora bubri mpe kumanga. Mpe mpe kufuza. Pepe ipisa fuza. Na mangatani. Agora akunipanga ndia dumisadoni ndo kwa menjiratu. Ndini na komportamento antu, antu halijasa za longa pwesa dipisadori, tilara kili sinyedu puru hoto. Ana malu komportamento. Pepe ndi pisafuza, makaliru antu, mkati makomunidadi. Safunika kuverana, bodo paswa mpandu. Masafuna uverana nanzako. Ungofuna chita chintu. Tumezio, huda chivesa dretu, huda kavunzi ule mundu wala kupangoli. Kuti ini nesi da pivesa dretu, na kushipigari mbimanga. Ndichina manga, nga nani ite pandu wada bwira. Bila kakuti ini ndu kushita pianga ndekani nini. Bada bwira antu panu? Nkabi. Safunika kuverana.
1: Apo imwe ni ngansena mpianji pina komero na imwe kuja.
0: Ini pae. Nsomba nise komero na imani. Puki maya nga itireka ini pamu isakara yanga. Kati mapamo muli muna pintu muli. Ate anangwa salonga kuti muna 24 pesa.
1: Imu muna pitawirirana.
0: Mana noga kazaa kumuna kumana mimuli pitarati tenep. Mona taveri. Anta pamu ya makweza mazi importanti. Sasa ambu tambe nungangu huku. Maya ngatirika fafa ni nga fotai. Ya. Mfinyi nga fotai. So ninga netanasa panga mbujambu.
1: Ya.
0: Kome chinchiripa nungkaza na diritumbu nungamoda kani. Siana kare ni kazi ngapi kuja zai. Kazi ngapi kuja fafa. Kazi poti ndenda bera. Nduli munu nkaza nga pangukwa na itasika muendu ule temba ukoya tepa kana kubera kwanga. Akwa chinchini nungabe.
1: Kodi si pikali pia ntimara.
0: Wa pai. Akapondelela kazi. Kuja mbu kuna seremonya. So mtu kumuna obesitifa. Zala maza. Ati sasa nyachisa kuchacha kututangazi. Kutu yino mbole kuja mbu ndiji ndini.
1: Kodi chinchino. Pia salikirambo, pia alipipa, maheu, musapu.
0: Sipa, maya, sapika bama. Na kugreja huu. Sachita, wawo, anga pika sima. Sachita amba, satu wakuti mamono, tawete uchili ambu programa. Anga huu, tana, anga mapika yegede, maheu, puhusi maza. Pate piufadua, vundu vundu, ikapakundu. Kika sima nguja, so mungwana, nabakuta, munga kana chisimbenda, baseni. Nakagula mapakuti, peshuka vili, na kwate maludesa yegede. Ora nendene kulibasa kule, nikabuya, nikakabanzo, chemela za kulib Pugame, sha imbizanga nambu. Ninji beno, stamala wira ndi. Yankazi mbama uo popu kishi, mamuna budu kana nkazi. Orazinangu, tengu tutumukamu. Tengu tutumukamu, wame sani jerat. Ye uo ponu go, tabe, stanma yona, patashuko, nindipasembo. Nipasambo, nini mambu. Ndachia nzato na mipando hii. Nunga chinchini panu, pame zukari, muna kasena sapuko sila nzao bacha.
1: Hapo mafara kumalisa pamirema.
0: Mafara kukumero. Na basa dapatema mbuka kutale mbuna panu. Pisa finika di pepe. Imi nunga basano inapatema mbuta nkartu. Mkati mwakampu. Mwende mkwata informasa. Nunga teba manaya dabwede mtepe kafikambu murasa. Fikambu sena. Pukibasano imi nkami neta na masiku na masikati. Report. Pinti pingabuka muraji. Anto nakumero. Mbupata basa ya kusiriviri povu. Mafaa kanene mbanua bae gustari nunga mani ya dabwiremu. Bukidata te provinsa nsoka. Bwela chindawa. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena. Bwela nanzano mitambu troka di experience. Mpediti te vale. Njibisa kumiranefe maningi te tepa. Pukifu panu tinaradu komunitari. Takalefe naradu komunitari. Chingawane kabundu mwana soe kamuna. Tamanga cha kwenda kuraju. Basa napatewa radu komunitari njano. Ikupeza. Mwona. Ate asabwerambo kuru wanangu beza afunji sana alibipa. Chitaniteba, chitaniteba. So pisa pembe fembe ifi nunga malidi ya komunitari. Kato komunitari hili. Ikali na dire sawa. Pamwezi mba pachita mba pangono swete. Mwone mba swete. Anawanka mba manungu nunga mnechita mtarara. Ndiye manaya na pembe ifi. Ifi takumero maningi. Na ushtande ndipi safunene ndipipi.
1: Vesera kufunika ifi ta tunati temiripano na umabasatu. Tinazagona na siku zilmazina. Tache zalero na mbuya Dimingu Mirembwe. Ntubu wapachisa pa Marukutera distritu ya Kaya. Tati salani, mangwana ndisiku.

0: Anya kufara di Msambiki tunachita makani na mbozi tswako kutesa chitambo malonda kubulikira pano kwa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinya kwa saka tukwa ta? Toma kutipanga kude zina kunduani?
1: Nanga ni Juan Manuel Kando nisagumanika pano pansindo nya kwa saka tukwa Bairu Dafi
0: kude toma kutipanga basa ni chitio makama kapano pa distritu ya Kaya chino chisa cha Dafi nchangi nangine bakamaka
1: nipano ndisa ndini mbozo malonda manegosio mavirama wakukulisa nyama ndini kampuni ishpuntu nya kulima.
0: Oh, kulimamu?
1: Sisi
0: hamtu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima malonga kutuanga habi na kutipindi pila buka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwengi ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndini mumweni chaka chino chaka kidamala pintu pia seniratu maningi pinalonga chaka antu wazibu sa mwadidi a problema. Imuropi tambia koneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu nea kufumba tani.
0: Kodi kunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanyo.
0: Ah, kwa Nswanyanyo.
1: Sisi.
0: Kwa Nswanyanyo kwe kukuna goa, kuna mazi, nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andwa zinja kutamangira ambu umwemu Nswanyanyo tangu nduku goa. Mantundo mungabe vya antwa kulima tani. Asinja kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima, tuwele rambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalonga tangu basa na chiteo ya kumeza, usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sibi zingi da, basi nisa jita gula.
0: Ah, usenda kugula. Usenda kugula nkame meza, nyanzi rapa paduzi hapa ya Zambezi?
1: Sinisa nambo maji bongo gula, ne? Nifeshi inpano meza, nagashitari pondu tempo, ndawa tempo nisa kita pandeka gule, parandibuisa gulisi, nifeshi ndikaliwe kumini meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza pen panango wa
1: nsa nsagula mayi mwindu mayi sagulira kutando
0: kunasa kumeza na buruka mbena kagulisa kwa pen panango alongomba sagulamba gulisa lambwi umbu gulisa mbwa panango
1: kwa kunsa kumana magoa mazingi anya kumeza alikweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tibweza gulisa mbwa mazona
0: sense kwa ndu ntundu anji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: bisingi ndi nsomba na makakana.
0: Ah, nsomba na makakana
1: sense
0: kwa de safambambo pekulu kakamu nga buka kweka gula mkulisambu mbonambu kubirimbu kupezi.
1: Saendira pontu mesh. Tangu nzindatu nwa kaya makubiri masizinangu mba kuntawa ne. Janero ate shunyu sibisingi tae. So shulio prate Desembro safamba mwadidi ate mbonambu lukru.
0: Usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbotuzinangu kwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazinji ndipano pakaya. Sonda mango lendo vyashi bozi. Mwenda kalisirambu gorongoza. Mashumafira mango yuko akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nsizono yu ni ngatwaka pano pa distritu ya Kaya.
1: Mwintumashi isapeza mbo kumanambo meshi ya didi. Ni ya dinyeri ulipombo. Sakana lukru. Ya singwenda prosentu. Ndi maningi. Kunda prako sambo gulisa dinyiruwa kuhire ya basi mbikalipo. So mbufunga malukru. Mbwe nyimezi imbu ya kusua nkabi kana dinyiru.
0: Nakubiri ineu kakwaniso. Usajita mpintu panyomba, mangamu nyomba. Usajita na yonchi kubiri yaku. Yoni nga trap.
1: Ya, inbani nga saka ndasati manga na nyumba. Mashi sustendariki nayo. Ndika sustendariki nayo te. Monsisu nangu minipezamu familia anga.
0: Panu panayoni pamuzi pako?
1: Panu ndipamuzi po danisi ya pewa anga. Nitipamuzi panga tae.
0: Nikuona maya omba mandi ndinkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbwenye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima dambe.
0: Apo nzizi unoronga kutikulima kudabuka mwadidi tai. Iyo ningatwaka kundinangu kugulisa nyama za mazi. Kwa di usapezeka nangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapezeka mbo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramao na tumaprara pangono tangu pintu piwidu pansisu bozi. Yeni chenishibozi podi kugwa. Na tumasia mafiramao pangono. Miendamu kumunda. Endamu pansisunu ndu kupeseka na kumunda. Na pire mpina chitieni, ne? Pari ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye, tambe kuna antumbu, ne? Sa profetari mbu fuya. Na pepe na fuye fipiri, tambe pisa tipeza mwuzi zunangu.
0: Tikukuona hapa chinsunu kumenya, sijimera pidina, re?
1: Pidina. Kalini, anto kajimera pidina.
0: Pidina.
1: Sijimera mabuloko.
0: Njeru njiri ya kupiswa kare, ta?
1: Njeru njiri ya kupisa. Pidina jani pepe mbuisi.
0: Pesati, pesati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina zisunu pina mingiwa hapa ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo.
0: Awa unga pisa hapa. Nkabi
1: Anapya. So bja kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salivar tempo.
0: Pondo pakupisa napi ufuna saka miti tani.
1: Pakupisa napi ni difisi. Tangundi dinyeru pondo ndawala na gulisa kugoa ali tangundi negosyo. Ebrosa kwa za gula.
0: Munu kumba chita cholo vumba. Mchikatene patani mataka panango mafufu wali mbapita mazi. Nkabi panango kugwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mabora e saa kwa nyumba. Ndambo gumanika ambwa pimbira mabomu mauzu wapaka mwadidi. Sakala mwadidi. Nkabi idika chintu bosi. Tangu nyumba ndi kuzulu.
0: Pano musampichita mwikenene nkabi kwenda kagula nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu gumanika nkabi asara saitambu teka. Mwanzizu nangu saitambu gula.
0: Shamwari unapanga njimbo kuna nangu atwaka kute nkabi nyere zera nzeru ningazako. Zekulamuka zo, bachita basa ninga hii, lamuka meenda kagulisa pintu, meenda kasaka malonda, tuwele sasa ngira muzi, unapanga nziru zanji.
1: Mbakalembo na nziru zaidi, za kunye zira pia kusogolo, taune nzizu nseni, hali anati koya hali, anakala ipa nzizu nseni para kutikoya hali. Mwanzizu na wafungamu dinyire zeti, zue mbonda chintu ninji nafuna kundipezamu kwa ini ndekeni, niveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba siku zino. Yusabizo kutundu utakambu penseni kuna apale kuti siku zino basene asinyerizera kwea chamba. Habi chita basena angu kamala kwea chamba mbeida katu santu basi mmiseo. Wapokosera mitokozi, pita nyumba zandu jama siku kwa makwea chamba. Asakala ndo kukala ngangalamu, habi sisi. Kode unapanga njimbo anufaniu, mbakukondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizo nangu andu wazinja kugomu mwajambu mnatangu muna sinze kirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ni. Tipu di ambienti. Endangu. Pra nzezu na inbanu. Mba sake mbu kuchinja. Sabizo kuti podi nesa pra chinja ni. Mashupangunu pangunu anachinjambo. Mba nyezlami pintu pedi idivesh kwenye katusandu mba kwa tira pintu piao. Mbandu imunda jitabugiramu jintu chaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngu anangu wakapatu. Asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba. Tangu kutinga ma kwa ya chamba. Nika pita munda kwenda kalima nghabi buruka. Sa kwa tanzizi kuru munda kangu kuru wa saumala. Kode jimamwene kutipepiru sapasambamfu chamba?
1: Depende. Pana anangu asafumaliri para basache. Anango zafumaliri pa kita basa yo kuiba ni. Ninganango songa zafumali pra ndi limi mundanga. Mwenye upeza, famija aji na iye. Iveji fumali mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbuda fakutipanango chamba chukuchita mwadidi. Mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nunga jita bora mentalmente.
0: Ngabe, iu walonga kutisa pasambamfu ya mwenda kalima. Mbidafa kuti iyo chikuchita mwadidi mbule sera. Ndetani mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Nga bida ita mbe ni nga kuchile sera mbo. Takandibindu ya kuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chunja kuipa majangu kumana na kwa na kumanga. Sengi.
0: Ndimo shamwale mbakane kuchitefe nyakuwa kubulikira pano bachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mboze na kumanefi pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa njira kumala piswa kare. Kuunga mabloku kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa tuaka uyu kulibase kuru inachita iye. Hapo iu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu. Uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi. Iu nkwapa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza. Sankupa ngona ta?
1: Nonga ndalonga kane. Ale ya ngona tempo ne. Tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazingesa ita gulisa. Ndaba modo nole nsa nda nyere zirambo. Veji mbandi mezi. Tempo nende nabweza gula mienda kagulisa.
0: Kode mpianji nanchi pika funo kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo pa kundine ya maronda. Nzeru zaku zika funo embo kutuwa ini pano lika funo kutipichitiki ipi ipi ipi ipi. Mpianji nanchi.
1: Kwa zinjikeni lika funambo malonda ni akali mwanzizu nseni. Feshi tilonga kutari nzizushu malonda kufamba, nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangwa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula parangu kubiri yaku ili ngaburu kafi. Yasa ngapedidi ndi pararikweni feshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogoro.
0: Ukanyezra mpanangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, panu patistritu.
1: Kazi nji kene ndi sapinyere zera. Ninga pikajitene ndi pepi ngono nene guswange ya nyama. Kutinde ndi kakwati pekuli ninga bwela kunu ndi forneseri mbwa nzanga. So ni mba kambu nyo kugulambu na ini, ndi kwa chitipezana. Mbani ngeda kagula kulu, ya nibabuwe mba ni gulambu, minasirambu, mbambi nibuka. Minikonda para rifi mirikadu, wana kufiasharimu kwenda mkutari.
0: Mafala tunopangamba kuna anangu wa tuaka zizuno, anagumanika mbutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti, tingakala nga ifandi fishovi, mbitse kwa tika na mambi ndi tae. Tangu ifano majovi ndife na nyerisuramu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna pezambu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa Nsiku zino anangu kulima masamba na kuti posi la buka tayari nenda ngoa kubusa matimati, kulima matimati tani. Kodi pepi ukubichitambo?
1: Pepi ndi kubichita ntangu ndaenda kalima ngoa. Mashintunda nipi ukwanisika. Hmm. Madendefi kugwa kulta ikamba mamanga, matomati, masamba.
0: Abuka?
1: Abuluka.
0: Zinangu ya mumbu?
1: Zinangu ya mumbu ni João Manuel Kando.
0: Tacheza na João Kando kubulikida pa distritu ino ya Kaya, chisa cha Dafi, Anyakuva, Radi, Musambiku, pa makamela kwa Tefe, pansiko ya Lero kubulikida pano pa distritu ya Kaya.

0: famba na njira za mwari wanakomborera. Anafamba na njira za mwari wanakomborera. Anafamba na njira za mwari ya. Amen.
1: Hallelujah.
0: Na kusa mulungu wanga tangwe nyimbo ningana nene nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Mwenye ndigoni mindirota. Pida tutumukeni mindiresera pondo kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ini nibweza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada nchitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipashira nyimbo. Amen.
1: Amen.
0: Ndipepe basi pika kana ine. Hallelujah. Nila kapansu na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Nimwembu. Nimwembu mainyato. Nkabembu chitambu chipu.
2: Ini podi pinetene kutitepa. Ini sachimwana kupironga njifuomanga machin kazanga ni pastori masha. Na mama nkavira na kazanga finsanga meshi mutepa. Wai, tuma kwenda kweri mau chirokote kweri mau chanjira. Odini, odini, odini.
3: Sisi, oh.
1: Aha, yata fika.
3: Handi baba.
1: Aha.
3: Pashua mwachiru mwono kutabe pastori.
1: Mwadidi.
3: Mge.
1: Fitika diki mkumbisi. Nkabi gona. Nkabi gona. Nkabi gona mabira. Mbaba daja. Mabira na kona kuja. Sena bichona ndi basatu.
2: Api nangu ndipino. Che. Maiwano mkulu kuli maipastora.
3: Mge.
2: Pina jiteo pide pasoguro pandima. Na meseka nika kuti. Pina zuzumi kapangono. Kuna mata sakufuna. Masafuna toma pa nyumba. Fune mbu mewanga na ndibale. Para kak pastori kubaliwa dai. Ah. Mone.
3: Akura pe ngulongera tani.
2: Wa ini nisafuna kuti kuna mbanyanga ndi chitembu pondo fe. Kuna menyato.
3: Akura mfundisa ngapiva mai pepe ngakuza ipa pepe rai.
2: Wa. Ba mbizinji mbizinji pina kana anthu nchuno. Ah, pode kai mapastori tani pina pili nchuno mkhabe na piona so na piona ndi mulungweni. Yimulekani kutwesa pina lungeni tai. Ah. Lek Imulele kan tuweza pina chiteni tayi. Vani pina longeni. Mwapiva rai. Anetuweza ila ini tayi. So imu chitani pili pina longa ini.
3: Kwa mku di muna palakani makana kaza wile muna kona mepastora.
2: Ini na madependensi anga kule.
3: Ah, madependensi oo.
2: Ah. Habi inanguiri, habi muntu nita yu maya na kakwe kuli maya ngono.
3: Kwa muna apangisa tayi kuna kaza na mkulu.
2: Habi pangiswa tayi. Wapi sinji pini pina kondoneka.
3: Tausoneka
2: bibi. Ah, ngaba. Imwe mkukufunza kuti ndi uimbali anga ndakutendee usandini tusene.
3: Chi. Ya. Agora mwapinyi uji, pastori japa ndokuna pastora pisa. Pastori no ngwa kwa kula palaka.
2: Ini ndini pastori ngabi longa. So muntu ekena saona ese tapangiswa na ngirozi.
3: Na ngirozi.
2: Aha. Ndenda ndichweza kuna mai mvangeri nyatwa. Mai mvangeri.
3: Hakuna nyumba nene sapaka kondani sunu mfuna kwa pasimu.
2: Nzuo? Sapaka ridoshi. 5-5.
3: Ah, pilu pishano.
2: Ah, pishano.
3: Agora hiyo maipastora kusogol kwa njima. Kato kafuzisa dinyero.
2: Unani, waa. Kabe, kani.
3: Muna pasa?
2: Waa. Kuna kapasa kupanji.
3: Waa, mwajamolidi pastori.
2: Kuna kapasa. He. Mwajamolidi pastori. Misalani mwadidi.
3: Inde.
2: Aha.
3: Pina upakari ni solano.
2: Aha.
3: Chita nipepiri.
2: Kakamu.
3: Ah, kusogol kwa njima. Pina
2: zao kamani. Kusogol kwa njima. Kusogol kwa njima. Ndepina faza kwa mapindu.
3: Aha. Kusogol kwa njima.
2: Ndepia kuma.
3: Aha. He, mwona.
2: Odini, odini, maimfangiri.
0: Kuna.
2: Ya pugari. Pugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
0: Andi pastori.
2: Imu tumela leru kwenda kusoguru muna kapano.
0: Andi pastori.
2: Mwona munu. Ndi mwadidi mweni munu. Mwona nsuo nyumbo.
0: Andi pastori. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Shi. Andi. Shi. Nyumba ya didi. Shi.
2: Imo kala niritu pana.
0: Andi. Agora pastori.
2: Mama.
0: Tazano nga pivo. Manjini kwa funa kwenda kwa wana mama kule.
2: Mungenda nga kufunzani lungani kutipena lipu pe mahiu ndao ndafa kutenda kumunda kwao maganda futa kukweza kuntua asatibu edatai salungana wini kwe kunyumba kulinkabia mkazi nkula na ferantanga na mkwenya mkwe che hini songu tichikili shao chandipite mpeo napikuwa nisa pia kumbani pashto
4: hae
2: maimfangeri
4: hae
2: imo nyumba njino itani moni mbwe mungandu na mbumi ame ame kubwela panu pasti kukusian patani sing patani sing kumili ishi ife dinero takani nga kutindi chinchini nandi maundi basati ne
4: sinana za zangari ima
3: mas pastor eu mesmo pastor não mesmo quando quando na maia né é porque eu não olho desse nem bem mesmo que tem mesmo mas eu gosto de partir com fundo isso tá bem então agora pega na massa mulher mulher matar mas massa larani ou na ona sou com dinheiro mas eu sei que é tocado isso é sacar papas na pior sou com dinheiro mas pastor mas minha mãe capivam bagulho da zezu é minha mina calou capindo bi
2: pugare Bugare.
5: Amen.
2: Aha, tabwera ji. Ndita nipa nyumba mpadidi biapu.
5: Papa, kalani pasi.
2: Aha.
5: Mpaswe mazi mumwe. Amen.
2: Ende. Pepi ndi pina chita kuchinya. Kuchina.
5: Ndi pepi pina funzefe kuchina. Papu gari mkubwela karuma toro toro pansuo beni. Kalani pasi.
2: Andi, andi. Ifi mpastori basatu kufunzisa.
5: Bwela na ukuno mazi, bwela na ukuno. Ikakopo mwemu. Ma brasha mwema machibesa ale bata pangono
2: kwenu. Ndio mahewale za malirato.
5: Maheo. Pastori.
2: Mama.
5: Papa.
2: Mama.
5: Mani mazi mahewa na bwira. Mahewa litapiche.
2: Ndio wachipastori.
5: Amen. Amen. Mazi hao. Tangana kuno pata komicho ile vundula mwadidi nkali muli.
2: Pina kundi wantu kuna mata mbakonda
5: mwana basi vundula mwadidi nkani muli tai kwa tanjalero mo mesiri
2: mai
5: pastor
2: mama
5: papa
2: mama
5: munafuna mahewa ajelado munafuna nkani
2: ajelado
5: kabweze pia kwa niyo longa nafuna njalero wapiva tai wapiva
6: sinda piva papa manda piva ini
5: Bweza kwa tanjilero mo. Amen.
6: Akwani basi nyakatomba na sana na sawa
5: nyakatomba. Kama iwe ndio dzemo ufuna kwate pai wako ta. Umbwere sana nyakatombe na sana. Kwata ntiko luko vundula vundula vundula mwanankhalu. Ungama utunge na kopo ikinjaru kudumira bwana.
6: Ndiye ngozi nya papai nangu njangamo.
5: Iwe. Shu ana chinchino ai. Ibozi njani ngambo, yu machibesi ngaku kutungirani mba mama.
6: Ini paru nkazi ngaba.
5: Iwe, buruka nkazi nji. Mwana fungo. Iwe, deso yu nkazi nafunza ini mewaku tini nkazi ngabi.
2: My pastora.
5: Papa.
2: Nini nakuguma nani.
5: Papa.
2: Nakuguma nani, toko nakagula garzolina motanga kabi mafuta. Kubomba.
5: Apo mabwela na kwe kumatani kulirati.
2: Waa. Dinyero ikatoma kuisa kasa. Ma dinyero kutawa kadi.
5: Apa mayona nyumba?
2: Nawa, pianga ndoona ndafo telefoni ngir. Pianga ndafo ma telefoni matata wa. Sifi antu vikaningana ningomani ya tokali type.
5: Amen.
2: So nafakwe na mungir?
5: Amen.
2: Epita sha.
5: Amen.
2: Aha. Na kuguma nani mepa.
5: Amen, amen. Mwani mbakuzu, amen.
3: Yeah, pano hapa mezi ni kuna pensioni ndefu ni pilongiripi. Nembu mwangambu huyu. Ninaloga ni kuna mapastora. Mapastora ole ni nzanga maningi mapastora. Mapastora taira, panga pastora ni kapani katu zwerero kwa hili nyeru. Akwene mpoku mbisira. Chia mkenda kunu. Pagwene pangu ndafika. Rugare.
5: Amen. Si. Amen. Pitani penkuru.
3: Hindi mama. Mwondo kila tani?
5: Eo mungu kutipeza, imeni.
3: Panyumbambo.
5: Badidi pene, tina na mata.
3: Tina na mata.
5: Mwaro kugarika mwaro.
3: Hora, papa. Hora, katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ola kanda kanda.
5: Mwari kukari kamari mnimu makani peke zama tsimba. Mwari kutini gumira nguwa ndigane ino se mwari. Mwari wangu, mwari ndo tenda, mwari ndo kutenda zikuru zene mwari. Oh, mwari to mwari maskati timeru. Azinja na chemele mwari pa mwari kuna imo mwari aga. Hii, na mwari wakuipisa pa ziko pari. Mwari.
3: Mas tu me passa a galinha.
5: Ei! A garbata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amém.
5: A garbata ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amém. Mamãe pastora, ainda bora para no apa? Ah, ainda boira, ainda sou tão contigo mas zala maninga na muia, mutreno. Mãe mutreno zala, muito amana, muito amanga, muito amém.
5: Amém, amém.
3: Mas eu fundo com a gente, mamãe pastora, para no apa.
5: Amém.
3: A kukita unyambi na maya o. A kukita unyambi pa kono mai pastor pai pastor pan.
5: Pan ani.
3: Mai pastor pai pastor.
5: Pastor.
3: Inde.
5: Pataku pastor pataku.
3: Pastor pataku. A kukita unyambi unta muka kala
5: ime. Kamanu kunpangani pan. Pan pastor.
3: Pastor kukita unyambi na mai. Na mai nyatwa.
5: Wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
3: Inde muka kala. Imu piye zeli piko ikene nchifua.
5: Amen.
3: Mwene pipata mwekene manjami.
5: Amen.
3: Sonda kari ni mekano. Ale kari lira tae.
5: Karabatari, karabatari, karabatari. Mawari ni maseri ya kutumwewe. Jikoti kuloka pina. Pina vene panu mwari. Mamunaka kwa kasa metu mwari. Iye nyato salama tanaye mwari. Oh karabati. Makari kwa tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata
3: tata tata tata Mzimu mungu wabwa ya, kari muntima, kari muntima. So mikwari muntima, mga hapo kutanda, aenda kabuka, abuka hapo, imu watore ni mai. Nduli mga hapo, ngunu pongu pongu napata.
5: Amen.
3: Mzimu mungu mwati pata, wanipangambo bano. Mzimu mungu mwati pangatepo mai. Ninyo tata kakulikeli, nda nkimarimu, nda mpisa liru. Nda mocha liba shora, patika na kakaji.
5: Shui, kwa tako, mamunanga buka na eseni. Bwela munu mchitende uka ton seni, mchipita kerejo ton seni. Iyo mbukala pastori, mamunaka ni pastori. Ile nae kame siza, kame kwenda kumuchinu. Mamele mbani, mamunaka, wee, mwetako. Ndina mwona mwona funye mwela, nina mwona mwona funye mwela, nina mwona mwona funye mwela.
2: Pugare.
5: Emeni, emeni.
2: Ini lero. Mota ndine ndine motanga lero wa gujuka.
5: Ah ndio.
2: Wa ina tindigonere tu panuja.
5: Nagona pano?
2: Ah eh.
5: Si agora já pida. Dzo neza tidoka
2: tani. Wa wa ndio ndichidodo munhu ndichidodo munhu.
5: Mhm. Ah usamisa pa varanda. Nikeni pa varanda pita ndine. Agora madokero tani pai.
2: Fungeni tepa na sana ngeni feka ningu.
5: Ah, panyumba, kunyumba.
2: Kunyumba mpadidi kweni.
5: Ah, ndi.
2: Aha.
5: Agua lenu muna gona panu?
2: Muna gona panu.
5: Aha.
2: Muna gona panu.
5: Agua weni kaku kusakane?
2: Waa, kuni sakatane. Pini munga kaku dimpia kupena kali nakali.
5: Ah, ndi.
2: Habi, tamadzulo wirana.
5: Mani.
2: Ah, tamadzulo wirana.
5: Tepu mei.
2: Aha. Huku dinyeru, tingi kutindi napasa mbu, naifikisa dinyeru kunyumbe renda dekaza panu. Napasa iu mai, kutimai nkilini hali, dinyeru andipasa, tau ndishi, ndishi. Ahem, mwona.
5: Depedini tepe, pae.
3: Tepe ini panu, mfundu mwligari kata kinyo pangonu, mwligari kata kinyo pangonu. Chaa, pae tu pashu kata kinyo, pashu kata kinyo, atu kuduala kukano. Pae pashu kata kinyo, mkaligari pangonu. Alo, pashu ali? Ndumu kafunisa kwenye pina likubi piyao pina. Telefonu kushamali ya finyo kete ndiri ngabe. Ndumu kafunisa kwenye kutalikubi kuna weni. Alo pastori? Pastori? Alo? Pastori. Alo pastori?
2: Alo, alo, alo, alo, irmao.
3: Mwado kero tani?
2: Tiripo peno mbu imo.
3: Mwado kero.
2: Aha.
3: Tepa tuko patani kubi
2: njitu. Hini ndiri kunu kuntua kumunda kwa mama.
3: Muli ntua kwa mama? Chimu. Mama iwa. Muli kwa mtuwa, muli mtuwa. Muli mtuwa tako mama. Oh, hafika ligari strada. Numero ni, telungana kinkini pa basho hafika ligari strada isha. Che, natu.
5: Inifuna tendu kweko. Kweta kupepi, hanapi makataya, alikupi nga maa. Ha? Kuna iye pweta kwa alikupi. Pastori. Pastori anga mu. Mamu nangu wabudidi makakini mamu. Pashitori angalibapi. Kama andivesi. kumuligari ringabe. Shu, nini toma kwenda kweko. Ningafika podi mbindi zatu fika tae natoma kunsosa basi. Kamandi pepezi vive, kwenda kachita shtore ningana nienga maa. Pisa funa longanji nkati mwagresa.
2: Hey, my my asiam. Ndaboresa frango. Mamba ni mabatatinya tani tani. Pe na gona panti jembu madidimbu pane tani. Mona. Pastor mukamona podi konda mukamona no kuna iye kuli ndi basa pondi napate basa pastor nkhabimala aha ndi basa pondi ne ini pukin songa nazungwa kunja ndi basa zakhanika ndi kupata basa ensino distance ya
5: aha agora kasambeni
2: Kasambeni.
5: Unagoneka
2: kupanje.
5: Pai mama samba.
2: Ife? Ata sati samba tai.
5: Ndio kasambe.
2: Ehe.
5: Ndoko ni kasambe.
2: Tamara.
5: Akuligari pondo basi mayo. Atendeli ni gani?
2: Ngabe.
5: Dishirgani. Iye mama nuno kondo kunditendeli pata kuanga ukanae muzi. Ndunguru dede. Kama lero naona lero. Lero naona lero. Anacha nditendiri. Anga itimisa pondu hini ngabe kumuligarirife ngabe. Anabwela iye pano mbabwela. Mini mfunza mwadidi. Anga fanyanya mina ndini. Na mama dondu miliswa baulu anga ndikini. Ha. Kasuwada. Aitimisa. Ine ndiri kuenda kweko. Nenda kweko na nana dondu na mai. Ndiri kuenda kweko. Na nana dondu. Milisha baulu wanga ndikini. Angafanya nyamina ndini. Sunango nkabi. Dodi. Mama ni vana. Mota so pata kweo la. Mota nguwa pastori pata ako. Udapaswe na zungu wakada mwirali. Lero na teoni. Lugare.
4: Emene.
5: Lugare.
2: Bani.
4: Emene.
2: Bani.
5: Machibesa didi. Lugare.
4: Emene.
5: Maskata didi.
4: Maskata.
5: Si. Cha machibesa.
4: Ma pastora gani.
5: Emene.
4: Ma pastora.
5: Emene.
4: Machera tani.
5: Anakosha ndimwe.
4: Kuti pinza.
5: Pastor pata kwa libano.
4: Pastor ngabepo ne alipo. Pastor ne alipo.
5: Ne alipo tai. Agora ndikafuna vunza mwana chiromota mbani.
4: Mota.
5: Si.
4: Mota. Au si hapa na wewe na buruka hapo.
5: Au si hapa ndi familia yenu tai.
4: Ni pastor.
2: Ai mbani kadi.
4: Ni pastor abuya.
2: Maiwana utemetemi moto na yolero tayo
5: mai ndukulonga na imwe mkudungunya nani mwe mnyumba
4: ngabe ndukulonga
5: Ndati mota pa iye pastori pata kudasiye pano mota. Mota pano ndi pa nyumba pao asira imwe na thangwanji.
4: Ah sira ngo anga kuti ini ndifuna ndibuke pomba usiya pepo apo. Agora já satibwera mi.
5: Ndapiva. Pikali pia didi ini ninadikira pano funa ndipite nyumba mo. Ndi adikire pano nyumba.
4: Ndani mkhala pansi.
5: Ah. Rugare. Sho. Sho. Pastor Pataku.
2: Mama.
5: Mama tani ndo mama azolo.
2: Mama pisinji pina chitika.
5: Makrenti esaye na matanaife na masiku na masikati. Manyato. Ndavunzisa pano pastor Pataku afika pano mamulonga nkabe.
2: Ndagona ninga pa
5: nyumba. Mamulonga kasabeto bae. Mamulonga kasabeto.
2: Kuna malizala pano
5: kasabeto pigiwa sentu mamulonga kasabeto. Pina pitiswa ninga pastor. Mbiti nyapondo fushta.
2: Mkazanga tendi kunyumba ndina buko pastori ni.
5: Ha,
2: leka itajia.
5: Iyo wanapiteo pastori. Mbiti nyapesta.
4: Pai, chirokoteni.
2: Mama, changira, ne?
4: Ai, changira.
7: Sim, mama.
4: Agora pai, yule katabuya kunyumba pai.
7: Pai, bashora ba kunyumba.
4: Kama ni mchawa kunda siya pastori na nkazo atele kunyumba.
7: Kama pifumana. Tangure anji mai?
4: Oh, muna tsiwa kale mpa pastori. Ina nifunda hau kale nkazanga chuhiri.
2: Mwemu ndi mwemu nini safuna kutamaya podi kuna kundifune na funa pianga maya ubi.
5: Iyo nenda kasemba taifuna nduo nembo inembo nenda kasuma kuna gereja. Upastori yaku natumarire pano. Upastori yaku ndono pano. Mene. Upastori natumana imu tae. Mene. Amen.
2: Imu mewanga ngabi kumfu.
5: Maiwanu.
2: Mwena
5: nepanu ngabi. Imu kwenda kandisema, mwandisembera maiwanu, utasemba tosema.
2: Manya zwanji.
5: Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Mwaza chitata ni mwendungu wa nsanga, mwendungu wa muzi, na krento wa mwigreja. Amen. Kuda chesa lenye. Mko, mwachitatani, mwaza chitatani, na krento wa mwigreja. Pata kwa kana chitanai kasabeti mwigreja. Imu ndi mwapai pastori.
2: Tende ni gereza tiketi mapembero. Tende ni gereza.
5: Tabachi na kasabeto leo.
2: Tende ni gereza.
5: Mamuni chita tine mkuni. Bera kusi. Tende ni gereza.
2: Mwona diabu.
7: Mpambata ni bodu. Mpambata ni bodu.
2: Diabu.
4: Angwa imba yu ngalonga. Iu mkazanga uli ngafu na mayu wanga. Angwa imu mkalibiana.
2: Diabu sabwela ninganyoka. Mwona ta.
7: Imu mwadidi maka lukosa kufami wawo ndi imwe.
2: Ah hei.
7: Agora lebe pambatani bondo.
4: Agora nkazawa bwera lunga kuti wandi kuti.
7: Agora basa mulungu ile bonso agora basa mulungu.
2: Chinyoka chinyoka chinyoka.
7: Basho sapa kanyamba kazawira tatu pastori.
2: Tindeti geti mapembere.
7: Lakini sani basa mwifuze basa mulungu.
4: Yafuzikadi greje.
7: Yafuzika greje.
2: Depe fuzika ja.
4: Yafuzika greje.
2: Nanji bondo.
7: Komuni.
2: Yafuzika.
5: Pota kuda kazari na mgeza. Mwenye
2: ndile sana wa mwono tangu makonda mama.
5: Hile jukwe jagereza.
2: Kwa kuna fuzika gereza mbifuzika.
5: Hile jukwe jagereza.
2: Mwenye na salawini na hini pa neima kama inyato.
5: Hile jukwe jagereza. Hile jukwe jagereza.
2: Imu maiwanku
5: mbuka libyani. Leka kunisabisa na matakuta. Hile jukwe jagereza. Jukwe na kasuba.
7: Maipashora.
5: Jukwe na kasuba.
7: Maipashora nyanyamina. Nga nesa. Biko mbani ni zwereli na kwa pianga dinyeru. Mufuna fuza gereza na fuzani. Majini mbani ni zwereli na kwa dinyeru.
2: Ma dinyeru mazabu ena ikuno. Dinyeru mpoli kakwe kuna. Dinyeru mpoli kafango
5: mbule kuna. Mpanga kumbiri. Nayo
2: jiri
5: dukulonga na mamunanga pastori Pataku. Hile ni kalimaye pastora.
2: Bwere sani dinyeru tigawa ni gereja ya mara. Tinafungula kondu
7: kwa kwa. Hile dinyeru nakagawa nangazango angulu.
2: Nangazango
7: angulu.
2: Hile
7: gawa nangazango angulu.
2: Nangazango angulu nyanyamina.
7: Nangazango nyanyamina.
2: Uyimbo musafuna mbu
7: nyanyamina. Musafuna
2: mbu nyanyamina.
7: Musafuna
2: mbu nyanyamina. Aha. Mta muna
5: gawa
2: muna salambo wiliana.
5: Lugare.
7: Ameni.
5: Machibesa nini?
7: Machibesa, muda kwa tani manyato. Manyamina.
5: Tadokero, penimu.
7: Manyamina, mwa tani kono mhopi inyo kukubawa. Kuda mesi na mati, matiani manyamina.
5: Mwara kuteta baba.
7: Matiani manyamina, lakana matiani
5: kutate. Kasanga kwa kala, mama nanga kwa kasa metu maru kuteta baba, wakudenga baba. Apambuka baba, mwariyanga. Apambuka na kweza, apambuka na uyu.
7: Ndongeni pire.
5: Apambuka na nyanyu kwezo. Mwaro kutenda. Jesu Nazareti.
7: Don't get a bit of a part of it, a part.
5: Gianna could veserat. Mapungwa to Lero, and Hannes de Bernal, this is the veser. Would I be safe, Munatirekera? Muda come safe, Imwe, Ife, don't do it. She could tassican. Ndiya kwataku, ndiya kalpastori. Nkazawa kalimaria prema, nyatwa. Nkazawa kutoma kakarolina katifu, nyanyamina. Wachuiri, akalimaria prema, nyatwa. Carlos Antonio Chanjira, akali nyakupembera umigrezu. Akatipatira kumichinu, bionseni pinafemu ipi. Akali Luis Marijana. Muda ipisefe muna tirekera. Muda komesefe, imwe na ife hahai. Wiro, Ngurangana pisa chitika, ma igrejo. Ma comunidade ma igreja pisa chitika. Ife Ngurangana.

0: Anyakufa Radio Msambiki tinachita makani na mboze tswa kwa kutesa chitambo malonda kubulikira pano kwa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinyakwa sakatupa ta toma kutipanga kode zina kunduani
1: sinanga ni Shwa Manuel Kando nisagumanika pano pansendo nyakwa sakatupa bairu Dafi
0: kode toma kutipanga basa na chitio makama kapano pa distritu ya Kaya chino chisa cha Dafi inchangi nangine bakamaka
1: inpano ndisa ndini mbozo malonda manegosio mafirama kukulisa nyama ndini kampune shpuntu nya kulima
0: kulimambo
1: sisi
0: hamtu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima malonga kuti wanga habi na kuti pindi pilabuka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwengi ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndini mumweni chaka chino chaka kidamala pindi piaseni ratu maningi pinalonga chaka antu wazibu sa mwadidi problema. Imuropi tambia kuneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu niya kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi. Nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andu wa zinde kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabivi antu kulima tani. Asinde kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuwele rambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalonga tango basa na chiteo ya kumeza usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sipi zingi da basibase nisajita gula.
0: Usenda kugula. Usenda kugula nkame meza nyanzi rapa paduzi hapa ya Zambezi.
1: Sinso nambo maishi bongo gula ne nifeshi inpano meza nagashitari pondu tempo ndao tempo nisa kita pandeka gule pandibu isagulisi nifeshi ndikaligwe kumini meza.
0: Usenda kugula kupekwe kukunyanza penpanango wa
1: nsa nisagula maimundu maji sagulira kutando
0: unasa kumeza na buruka mbena kagulisa kwe kupenu panangu alongongwa sagulamba gulisa na mbuyu mbu gulisa na mbu panangu
1: kwa kuni sagumana magoa mazingi anyakumeza halikuweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tibuwe sagulisa mbu mazona
0: kwa ndi untundu wanji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pizingi ndi nsomba na makakana
0: nsomba na makakana
1: sisi
0: kode safambambu pikulu kakamu nga buka kwe kwa gula mkulisambu mbonambu kubiri mba kupezi
1: saendira pontu mesh tangu nzindatu nwakaya makubiri masisi nangu mba kuntawa ne janero ate shunyu sibizingi tae so shulio prate dezembro safamba mwadidi ate mbonambu lukru
0: usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbutuzinangu kwenda kagulisa nyama zaku za mazi
1: kazingi ndipano pakaya sonda mango lendo vya shibozi mboenda kalisirambu gorongoza mashumafira mango kwa akafamba mwadidi
0: kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nsizono iyo ni ngatraka pano pa distritu ya Kaya
1: mwendimashi isapeza mbo kumanambo meshi ya didi ni ya dinyeri lipombo sakana lukru ya singwenda prosentu ndima ningi kunda prako sambo gulisa dinyirwa kuire ya basi mbikalipo so mbufunga malukru mbwe imezi mbu ya kusoa ngabi kana dinyero
0: na kubiri ineo kakwaniso usachita mpintu kwa nyomba mangambu nyomba usachita na yonchi kubiri yaku yu ningatwaku
1: ya inbani ngasaka ndasati mangana ya nyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te mwanzisi nangu minipezamu famijanga
0: pano panayo ni pamuzi pako
1: pano ni pamuzi padanisi ya pewanga ni pamuzi panga tae
0: nikuona maa ya omba mandi nkazaku
1: sensei
0: na kwali
1: mwananga ni mbozi
0: mbonye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama
1: ya kugulisa nyama na ya kulima tambe
0: hapo nzizi unolonga kutikulima kudabuka mwadidi tai iyo ni ngatraka kundinangu kugulisa nyama za maze kwa di usapeze kanangi siku zinu
1: desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda tangu mafiramao na tumaprara pangono tangu pintu piwiri pa nzizi ubozi ya ni chini shibozi podi kugwa na tumasia mafiramao pangono miendambu kumunda endambu pansizi unu ndo kupeseka na kumunda na pire mpina kitieni ne parte ya kumunda kule tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne sa profitari mbufuya na pepe na fuye fipiri tambe pisa dipeza mwanzizi nangu
0: tikukuona hapa chizi unu kumenya sichimera pidina re
1: pidina kali ni anto kachimera pidina chindisa chimera mabloko
0: njeru njiri ya kupiswa kali ta
1: njeru njia kupisa pidina jani pepe mbuisi
0: piazati kwa pamoto
1: sensei
0: apo pidina zizunu pina mingiwa hapa ntira kutu mangi nyumba
1: nisafuandi mangi nyumba
0: nkabi kupidumike
1: ngai kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo
0: awa unga pisa hapa nkabi
1: anapya so bya kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salvar tempo
0: pondo pakupisana api ufuna sakamiti tani
1: takupisana api ni difisi tangoni dinyeru pondo ndawala na gulisa kugoa le tangoni negosyo ebrosa koza gula
0: munungu mbachita cholo vumba mchikatene patani mataka panango mafufu wale mbapita mazi nkabi panango kugwa fufu
1: mulungu anga vumba Bogumanika was it pimbira mabora, sagwa nyumba. Ndambo gumanika mwa pimbira mabong mauzu wapaka mwadidi, sakala mwadidi. Nkabi idika chintribos, kangunyumba ndi kuzulu.
0: Pano musampichita mwikenene, nkabi kwenda kagola, nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu gumanika ngaba asara sajitambu teka, mwanzizu nangu sajitambu gula.
0: Shamwari, unapanga njimbo kuna nangu ataka kute nkabi nyerezera nzero ningazako. Zakulamuka zo, bachita basa ninga hii, lamuka meenda kagulisa pintu, meenda kasaka malonda, tuwele sasa hira muzi. Unapanga nziru zanji.
1: Mbakalembo na nziru zaidi za kunyezi rapi ya kusogolo. Taunenzi zonseni hali anati koya hali. Anakalepa nziru zonseni prakuti koya rai. Mwanzizu na wafungamu tinyirizeti zue mbo ndari chintu ninji na funakundipezamu kwa ini ndekeni. Iveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba. Siku zino. Iyo sabizo kutundu tuakambu penseni kuna apale kutin siku zino basene. Asingerezera kwa chamba. Habi chita base nangu kamala kwa chamba. Mbeida katusantu base mmiseo. Kwa poko sera mitokozi. Pita nyumba zandu jamasiku kwa maa kwa chamba. Asakalantu kukala ngangalamu. Habi sisi. Kode unapanga njimbo anfaneo. Mba kukondaleka chamba. Mbaba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizu nangu antu asinja kugwa mumu wa chamba. Muna tangu muna sinze kirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ne. Tipu di ambienti. Endangu. Pra nzezu na inbano, mba sake mbu kuchinja, sabizo kuti podi nesa pra chinja, ne? Mashupangunu pangunu, anachinja mbo. Mba nyezirambi ntupe didi, mvesh kwenye katufusandu mba kwa terapi ntupe yao. Mbando imundo jitabugiramu kiyo ntuchaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba, tangu kutinga ma kwa ya chamba, nikapita munda kwenda kalima nkabi buluka. Sakwata nzizu kuru, munda kangu kuru wa saumala. Kode, jimamwene kutepepiri sapasambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu wa safumali para basache. Anango zafumaliri pa chita basa yoku iba ni. Ninganango songa zafumali pra ndi limi mundanga. Mwenye upeza famiji haji na iye. Iveji fumali mbwende kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbwede fakutipanango chamba chukuchita mwadidi. Mbwede kwa ya pia kuchamba mwenda kalimi.
1: Ngae, tango bipo nungajita bora mentalmente.
0: Ngabe iwa longa kutisa pasambamwe mwenda kalimi. Mbidafa kuti iyo chukuchita mwadidi mbulesera. Ngetani mbuda kwa yapi ya kuchamba mwenda kalima.
1: Nga bitai. Tambeni nga kuchilesera mbo. Takandibintu ya kuhipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejila chintu ya kuhipa majangu kumana nakiwa na kumanga. Sengi.
0: Ndimo shamwale mbakana kuchitefe nyakufa kubulikira pano pachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mbozi la kumanifu pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndira kumala piswa kare. Kunga mabloku kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa tuaka uyu kulibase kuru inachita iye. Hapo iu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu. Uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi. Iu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza. Sankupa ngona ta?
1: Nonganda longa kane alea ngona tempo ne. Tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazi ngeza ita gulisa. Nda pa modo nole nsa nda nyere zirambo. Veji mbandi mezi. Tempo nende nabweza gula mienda kagulisa.
0: Kode mbihanji nanchi pikafunuwa kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundine ya maronda. Nzeru zako zikafunuwa embo kutuwa inipano likafunda kutipichitiki ipi ipi ipi ipi. Mbihanji nanchi.
1: Kwa zinjikeni kafuna mbo maronda ni akali mwanzizu nseni. Infeshti longa kutari nzizushu maronda kufamba, nzizushu maronda ni ya kufamba. Kwa zinjeni anangu wa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula panangu kubiri ya kuiri nga buru kafe. Yasa ngapidili ndi pararikweni veshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogolo.
0: Ukanyezira mpanangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchita, njanje. Panu patistritu.
1: Kasi nji kene nisapinyere zira. Ninga pikajitia ndipe pingono nene guswange ya nyama. Kutindendika

0: Viva de Moçambique. Irikumupa, maverequeter onjimi o chindau.
1: Porque ele tricoti comuri mahungu akanaka no kuti mangwanani hao. Taria mukato mangwanani ozuva ronya masrino dimingulu viki komupa mabasa o ino nyumba mhepo ndio radio Msambiki emisoro provincial tricomupa mabasa ngondimi yochindao. Ndima ino tinozenda nayo dakara 12 no panguva shanu. Tichiti samsambe tino tambanuja yedufoni kuri kudavijana nemwe mpurukiri. Tichizenda dakara panguva imwe no makumaviri omuseswa. Panguveyo tinozo pinda chirongwa chongano intono birikira chitino zenda nacho dakara panguvambiri. Panguvambiri tinozo via no matombo alipadare panguvantatu mupango jino sisira pomwe sure kumpango jino sisira tinozo wira mundima iyo mumbo joku siyana siyana no edu mazwi jino zova mumbo joku enikana nemwi dakara panguva chikazitipo mulongo muna no makumashanu o museswa patinozo enikana kuitira kuti museso munganana jikakirirepo vazovi yevidu vadoni vazindi mbiri nao mabasa wa ino nyumba mpepo ndiyo radio Msambiki emisoro provincial iyo Sofala. Alipande kuyo mazwi mu mahungu ozuwa nga masirino ndisho sacramento mchini champepo jina limingu andisene trikutiko mwuri mpurukiri guma nyitakanaka kundima yedu ino. Hino kamu takutiti tambanuje yedu foni 82 50 11 314 kida vijani nemwe mpurukiri mutifonere muwe nchakadi mushitambisa hama ukama shamwari pondopo no vaziwa.

0: Chirangwa Changano ainda não bigira mbrokiri músico Runo 82 50 11 314, ndio fone de Rukshandisa mo Chirangwa Cheno. Tá no mojo mbrokiri. Alô?
1: Alô? Alô?
0: Zina?
1: Mushati Katongo.
0: Ah, baba Mushati, mas tive gira nikuvira Katongo?
1: Dani Danijo.
0: Teka nitizwe.
1: Eu tanga ngai, chukuru za John Majaba Chakuriri.
2: Vava John Mamai.
1: Vava John Majaba Chakuriri.
2: Mundani mamai mwana.
1: Nada ndaramba.
2: Ikuti lo mnazi.
1: Ningaita mati pion.
0: Muda zakani?
2: Zakani.
1: Nada go madura ya.
2: Welije.
1: Ngimini zengai la sakuta fwe ngo mfundo wa chivunta pro pop na ngamanga ngapino sana karibu.
2: Mata olili.
1: La sakuta vakusamba ngo muzi ngo muzi vachinanga mangwana ngapino sana karibu.
2: I sintula.
1: Nada
0: ndaramba. Ah, masa guta rukufamba muzi ngo muzi wa shinanga kutimangwana ngatende kusonga na karego.
1: Ahande.
2: Kudima?
1: Kudima ndaramba.
2: Telefoni?
1: Telefoni ndaramba.
2: Kofamaji?
1: Nada ndaramba.
0: Kuzoza zvamuno kuda tekanyi mweni.
1: Ah, imweni ndingada kunanga dino ya musuvo kanyo uno musuvo mutatu majumwe munofungo pa mulida chinonguki.
2: Nazi. Nazi, nazi.
1: Naga pa madula.
2: Iya wewe ngaiti maturulo nyumba.
1: Nada, njona, njona.
2: Ya.
1: Nenga mashajega.
2: Saka tashajega ya. Ah,
1: okay.
2: Então, já do gajo.
1: Ah.
2: Tratete baba, sino ni chandira.
1: Tratini.
2: Tratete baba, sino ni chandira. Tratete baba, sino chandira.
1: Njingano.
0: Njingano, mapembera. Imwe zvinga iyi, teka teka teka teka teka. Chekuru vana njingano no uruja, savatendi kusona.
1: Chekuru vana njingano no uruja, savatendi kusona.
0: Mhm. Ndaramba.
2: Tungu batanyongonyala.
1: Nya, aimeti kuma.
2: Ingaita tsotsona nda mbuya na chikulo zina udena.
1: Ati kuma.
2: Ndaramba.
1: Ndani kelengaiti.
2: Nat, ndaramba.
1: Ndinda koneva.
0: Zvakanaka baba mash, Mushati tinobonga zvikuru saranyoshone.
1: Zvakanaka zvakanaka ndaende pambe dzimabasi.
0: Tinobonga zvikuru maningi. Ngano into nombirikira. Kufira kuno ku Radio Msambiki emisoro provincial ya Sofala mu usiku zuri ya Masereno. Zvakadi danganyi munangano muna into nokuti munambirikira hayo. Tifonere nyinyi. Motipe tisuka mu tina zvavo zvotamuna sirira mbaimbai vanozoya baba Joakim Vumbo Kastigu kuza kuzote verengera mbirikira yosiko zora nyama sereno 82 50 11 314 botere dorshir mukati mondima.